0: day. I'm sick of being alone.
1: XFM
2: 95.9
1: XFM.
3: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
4: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Opo, TSL komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Exciting!
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabaka sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.

0: sulug-sulugon og puti ko nuko kitlog. Talawan ko nuko.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
0: Apa sa dihang? Sugan naminaw ko isip M saon man nga. Diba? Mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite? Ay, ini ka atras pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
0: Exciting.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang

0: gani dakojud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadungka na

0: medyo ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Sansom Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansom Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansom Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: ay mga bana? Nga bisag bag-ura lang ang nagang ilang asawa? Mga mangna! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy?
2: Send money abroad, quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
1: Wala o halagid ka pre, oy! Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas! Oh!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santan Plus Herbal Soap.
7: Yan nami gin!
5: Santan Plus Herbal Soap.
8: Santan Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.

ng 2 years na kong tinigom sa abroad, yunot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natawag.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: ni dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadungka na

0: medyo ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pag-

0: online na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, TSL Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Bye, bye, bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di ka bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka!
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, TSL komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
14: Naunsa di ay ka?
13: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
14: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
13: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
14: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
13: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
14: wagas ang lakas.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.

0: Cool ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Mayong gabi sa tanan, mga higala, isoon sa kahanginan o sa tibuok nga nasod dinhi sa Mindanao, no, sa tanan nga mga nagapatalinghog dinhi sa XFM 107.1. Mayong gabi usab sa mga staff dinhi sa XFM sa Tagum City sa programa sa Ang Tingog sa Reformasyon. O ako naga pangayo o katahuran sa tanan, ilabi na sa tuang mga naghatag o kinabuhi niining programa o sa nagkalain-lain ng mga istasyon o sa mga kaigsuunan usab nga nagasubaybay o nagapatalinghog niining programa dinhi sa Tagum City o sa XFM Davao. Mayong gabi diha kaninyo o sa XFM Mati. Mayong gabi sa tanan. XFM Jinsan, mayong gabi usab kaninyo diha tanan sa tuang istasyon. O sa XFM Bukidnon, sa XFM Sambuanga, sa XFM San France, o sa XFM Bayogan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga igsoon higala. O ako naga pasalamat usab sa ato ang CEO Doc Remilito Hoy. Mayong gabi diha kanimo Doc. O sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Hoy, mayong gabi. O sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, mayong gabi diha kanimo sir. O sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo din ha sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth, mayong gabi kanimo din ha. Kenneth J. Batukan Tagupa. O sa tanan nga mga station, mayong gabi kaninyong tanan diha, mga higala, mga igsoon. O alang sa pag timbaya usab sa mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga nagasubaybay dinhi nga programa, mayong gabi kaninyong tanan diha sa mga kaigsoonan sa nabunturan, mayong gabi kaninyo din ha. Mga mahal na ko sa kinabuhi, mga kabataan, mayong gabi kaninyo din ha. O mga kaigsoonan, manginaot ko nga anaaka mo sa maayong panglawas o sa maayong panghuna-huna. Niining kagabi yun, ako nag-auhag kaninyo nga kamo maga patalinghog usab dinhi sa ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Sa atong mga kaigsoonan usab sa Compostela, Brother Danny Saranya, uban sa imuhang pamilya, mayong gabi kaninyo din ha. O sa ato ang mga kaigsoonan sa Mawab, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Bubong Osaris. Ingaman usab si Brother Daniel, mayong gabi kaninyo din ha, uban sa imuhang pamilya. O sa mga kabataan, sa ato ang mga kaigsoonan usab sa Mati, mayong gabi kaninyo din ha, Sister Jima Otida. Bansi mo ang pamilya, Brother Ilin Udalo, mayong gabi kanimo din ha. O sa Kurkurnon usab, sa din ha sa kuan mga kaigsoonan nga naminaw, si Brother Plinius, mayong gabi kanimo din ha. O bansi mo mga kabataan. O si Brother Fred Tapad usab, no, din ha sa Mati ng gawisan, mayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga anaa ka sa maayong panglawas o mapadayonon ka nga magasubaybay sa atoang programa sa Tingog sa Reformasyon. O sa atoang mga kaigsoonan sa Maragusan, mayong gabi kanimo diha Brother Edwin Inuhalis, o ban sa imuhang pamilya, Sister Ali,
o si Sister Marlene, o Sister Bilin, maingabi ka ninyong tanan din ha. Manginaot ko nga naa mo sa maayong panglawas o pagsikay-sikay nining kagabion alang sa panihapon. Sa Bisayan Village usab kang Pastor Marlon, mayong gabi diha kanimo. Uban sa iyahang partner, Sister Grace, o si Sister Wilma, mayong gabi kanimo din ha, Sister Wilma. O manginaot ko nga naka sa maayong panglawas o ikaw usab magasubaybay sa toang programa nining kagabion, no? O sa ato ang mga kaigsuunan, Doc Manny Dumagit, din hiya diha sa maugi hapon na dapit din sa Tagum City, o sa kang Doc Jopri Lagit, may gabi kanimo din ha, kang Doc Vincent usab Dumagit, bansa iyahang pamilya, Sister Mona, o sa mga kaigsuunan pa nga daghan, no, din sa Tagum, dilito mo maisa-isa. O manginaot ko nga kamo ana sa maayong panglawas. Ato usab nga mga kaigsuonan dito sa Digos, sa ato ang pangulo si Alan nga Alingalan, sa ato asiran sa ka sa gitawag og Bukidnon, nagkuan sila dito sa simbahan. Maayong gabi kanimo din ha. Ingon man usab si ato ang pangulo sa Digos, si Brother Imboy Abo-Abo, may gabi kanimo diha Brother Imboy. Og sa mga pastor nga naapod usab dito, nga uban kanila, si Brother Junard Ikonar, may gabi kanimo din ha Pastor Junard. So mga kaigsuunan nga naa sa Bukidnon, no? Sa Kapatagan, may gabi ka ninyo din ha, mga kaigsuunan. O, dili na ko maisa-isa ang inyohang mga pangalan. O, manginaot ko nga anaka mo sa maayong pagsikay-sikay ni kagabion. O, adunay maayong panghuna-huna o maayong panglawas ang Ginoo mag-uban o mag-panalangin kanatong tanan.

kapila, no? Ingon din niya mga kaigsuunan. Ato pa, naagyoy balanse, no? Ang

0: XFM.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil Premium D3, ang bago.
3: Kung saan ka ma-stroke, dili alim akong trabaho, maong gamitin ko pero yung Premium D3 aron lang sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-Premium D3.
1: Mas ipag-usok, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Sanson Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Sanson Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Sanson Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin!
5: Sanson Plus Herbal Soap.
1: Vision Next, daghan na ang natumangan.
7: Dini ako mata, sir. Dini ko kakaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mutuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
8: Sanson Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Sanson Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Sanson Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag Vitamin C na mo. Sanson Vitamin C.
8: Sanson Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Sanson Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Sanson Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Sanson Plus Gold.
1: Sanson Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: bade. Dayo bande ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Senten Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro,
8: Diamond,
9: Matina at Playa.
8: 75,
9: pero baskog pa.
8: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
9: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining
9: akong nadunggan sa mga
8: kauban ako na kining
9: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
9: Akong gisulayan
8: o ginom.
9: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
8: Mura mag
9: ni baskog ko gamay.
8: Mura kong ni bata akong lihok ba.
9: Sa una?
8: O, siyempre.
9: Nadyo'y panahon na magluya ta.
8: Kasay,
9: labi na kong lahin ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
9: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati.
9: Yun. Katong mga
8: parehan ako na senior citizen,
9: hinay na kayo tuhod siguro,
8: sulayin ninyong
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
9: Sulayin ninyo.
8: Wala kani
9: ingon nga
8: nagbinuhaan ko.
9: Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na?

0: Vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kayo gasto. Itistingan na ko ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Zone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.

0: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang AGMA agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginasure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.

0: Exciting!
1: Yeah, laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na naroon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na umiinom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc.

and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi ha, sa mga promotions natin. Ganyan rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganyan rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganyan rin yung mga experiences ninyo

0: bansa. At syempre, sa programa po natin, makakasama po natin ng live ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Mius Ri in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
5: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan, mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? O, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo, mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. Basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka. Yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin, mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo.

0: Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infeksyon, mm-hmm. at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
1: Mm-hmm. So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
0: Ang pero pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
1: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Dok?
0: O, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. Mm-hmm. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso.
1: Mm-hmm.
0: So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
1: Mm-hmm. So nadidepende, Dok, ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Dok, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
0: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
1: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
0: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
1: Mm-hmm.
0: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
1: Nawawala na rin.
0: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
1: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
0: Yun, titignan ninyo. Kasi yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, magpa-check up na po kayo. Saka ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano, kalimba yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana, so magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
1: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano, sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong pong lugar, or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar? Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay 7.

0: FA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang bago.
7: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil.

0: Kung pangangatawan, mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati, ano?
1: Oo.
0: Ano yung mga
1: kung
0: sipon ngayon?
1: Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit, nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya naghisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So, libre lang po yan siya na ino-offer. I-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, mga kabayan din dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman, ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ano? At talagang si Nanay, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
2: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
3: Marichu Ganal po.
2: Taga saan po?
3: Nagualiches, Quezon City po.
2: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
3: Opo, matagal na.
2: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
3: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
2: Tapos, may bukol din kayo?
3: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully, mawala po ito dahil sa Santon Plus.
2: So, ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
3: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
2: Yeah.
3: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Opo. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
2: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
3: Opo, nawala na po yung manas ko.
2: Wow, ma'am, anong masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol?

0: 100%. Mm-hmm. Magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo na ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. No? Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa. So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Eh, nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa. Mm-hmm. Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
1: Ayun, ha? So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yes Well Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
0: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
1: Yes,
0: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ang problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
1: Mm-hmm.
0: Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need everyday.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisit na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
0: yes.
1: At kung paano nila yun, ipapasok sa kanilang pangangatawan.
0: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
1: Mm-hmm.
0: O, ano yung kailangan mong anuhin.

0: yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay, we assess you, tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
1: Mm-hmm. So yun na, so mga kababayan natin, nako Dok, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa Dok na may mensahe sa ating mga avid listeners. So
0: basta masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang iyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana'y pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po muna lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Hello, good morning.
1: Hello, good morning. Hello, good morning.
0: May buntag niya kanyang tanan, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arera sa karo, mga katropa, ang line na po natong edisyon sa itong program. Magtulumanunog kami ang exciting Pilipinas.
2: Good morning.
0: Ako ba rin yung katropa, ang Ruel Tumantay.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
4: Sa exciting Pilipinas.
2: Good morning.
0: May buntag niya kanyang tanan, mga katropa. May buntag sa itong mga kikilag, mga kaigsunan nga nakatutok sa itong programang tulumanon.
2: Good morning!
0: Good morning! Good morning! Good morning!
2: Good morning!
0: Welcome sa itong pagpanaguban. Dari sa itong programa, mga kaigalaan. Kumusta ang gipanglinog nganha?
2: Good morning!
0: Mayong buntag sa mga gipanglinugan. Laban lang kita ni ini.
2: Good morning!
0: Nag-apon alas 11. Ni uyog na po. Grabe halagi. Sige naman tayo. Ginauyog. Pero katong 6.2, dako-dako to, di na to aftershock, nahinag po ito nga linog. Kaya dito nun nahitabo sa General Hinroso, mga kaigalaan. Pero katong gabi, alas 11, medyo kusog-kusog po itong kamay, 5 point something ata to, magnitude. Kato, aftershock to sa Jensan. Hallelujah na to, ani.
2: Good morning!
0: Pero sige lang, laban lang kita sa buhay, mga katropa, di ba tayo ngayon mo surrender? Hala, sige, amping lang yung kanunay. Kada mga building nato de, i-check yun na nato mga katropa kung safety pa ba nang ato ang kapuyan. Ay nako, pagkapaita perting disuras ng isang panahon yan, linugan pag yun. Pero sige lang, maunay siyang ginisulti nato mga katropa kani para sa kuha personally, pahinumdom ni kanato. Kay usahay, nakalimot na ta sa itong labaw, makagagahong ba? Kabalo ng tamo ampo kung nga doon na ta sa kagipitan, pero kadun na gano'y sa kaharuhay atong kinabuhi, makalimot lang kita. Napahinomdom ni sa ito ang mga kaigalaan. Ay, good morning ha sa itong mga katropa niya karon, Jing P. Garrido. Good morning, may muntag. God is good all the time.
2: Good morning.
0: Sa mga wala na apektuhan, dili kayo anang kalisod ang kahintang mga katropa, pwede na ginintawang tang mutabang. Tabangan na to mga katropa, kini nga to mga kaigsunan, ngayon tawo na nga ego na ining grabing trahedya. Ay nako ako ba, nang wadan o balay. Ako ba, wala ganyan tawo eh, tubig nga mainom. Ako ba, wa na ganyan tawo eh. Stilan no, isun kayo eh. Pait yung kayo na itong kahintang na ini mga kagilaan. Pero sige lang, laban na kita. Di man pwede nga masurrender ta kay siyempre, kita na magyapoy kaluluoy pagabot sa panahon. Muna kinanglan nato na lumaban sa ating buhay-buhay. Iapin na ito na pag-ampo mga katropa nga kumbaga giyahan ta kanunay. As always mga kagilaan. Kaya siyempre, importante ang giyagikan sa kitas ang karo mga panahon na. Unsabay angay na itong pagkabato, buhaton na, luyo ni ining grabing kalisod, luyo ni ining grabing kapito sa itong kinabuhi. Bawag na yung mga dagko kay pangutana, pero kung wa kay pagtuo sa itong labaw, makagagahong medyo lisod yung kay hunahunaon, ba no? Kung unsa ito mga himuong solusyon. O na nga kanunay yun mga katropa, nga mag-ampo kita sa itong labaw, makagagahong laban lang!

0: nga mao kini magdala og bagong kahigayon na napud sa tuwa nga musugod kita pagbalik. Diba? Bisan pa man luyo ni ining labing kangit-git mga katropa nga kagabion, naagyo na'y kahayag pagkaugma. Bausa karong buntaga, samtang kita nagmata sa kasiguruhan sa ato mga panimalay, ipunting nato ang atong mga kasing-kasing o gunahuna ngadto sa atong mga kaigsuunan nga intawon naapektuhan sa baguhay lamang nga linog. Ang yuta nga nagtayog sa ilang mga kalibutan, apan ang atong paragiusa mahimong pundasyon sa pagbangon natong tanan. Ang kahayag sa adlaw karong adlaw o sa kini kapahinumdum kanato nga human sa unos og kalisod, kanunay adunay bag-ong paglaom nga nagpaabot kanato. Walay dako nga kumbaga baggage nga bugat kung kitang tanan magtinabangay. Magtinabangay kita sa pagpasan niini. Diba? Ang dugukan sa atong pagka-Pilipino, ang tradisyon sa bayanihan, mao'y labing madasigon karon nga kahayag sa panahon sa katalagman. Dili nga to kinahanglan nga dako kayo ang atong ihatag, bisan ginagmay nga tabang mga katropa, mapagkaon man, sinina man, tubig man, o bisan pag-ampo man lang. Babahibo ka ng dako nga taming batok sa kawadon nga giatubang sa mga biktimas linog. Pinaagi sa pagtinabangay, atong ipakita kanila nga wala kita nag-inusara o wala sila nag-inusara ni ini nga gubat. Ang matag usa ka nato adunay gahom sa paghimo og kalainan karong adlaw sa atong pag-inom og kanabang paborito natong kape sa atong pagmata karong buntaga sama sa Santo Plus Coffee Mix. Atong hunahunaon kung unsaon nato pagpaabot o pagpaabot sa atong mga kamot ngadto sa nagkinahanglan. Mahimo kitang mudunar pinaagi sa mga lehitimong organisasyon or pinaagi sa pagpaagi ninyo nga ninyo sa MUA sa XFM General Santo City. And good to know, nanatay mga repack na rin mga relief goods. Abot na rin 165 mga katropa kapiraso. Bumaw na ipang apod-apod na ito karong Domingo. Diba? Pwede po na ito gamito ng atong tingog sa social media. Aron ipakatap ang saktong impormasyon o mga yung tabang alang kanila. Ayaw mo pang-scam di ha? Ginapang-scam pag yun ninyo nang grabe na wala naman itawon mo yung mga kakuloy. Oy, oh, naghanak kayo mga reklamo kaya nagpost sila sa ilang mga GCash number. Hala, daghan po kayo mga nang-scam. Grabe nga po ninyo, wala nang itawon mo yung kaluoy mga katropa. Karoon ang panahon nga undangon ta ng atong kabuang. Grabe naman ginintawon mo mga kaigaraan. Oy, imbis ka magtinabangay, hala, nang scam na noon. Mga tropa, magtamang kita. Ang atong gagmay nga bungad sa kaayo, mga tropa, kung tipuno na ito ng tanan, mamahimo ka ng dako nga balod sa kahupayan alang sa mga naglisod. Dili lang pisikal nga mga istruktura ang nangaguba sa linog, mga katropa, kundi lakip na usab ang kalinaw sa una-una sa mga biktima. Busa, gawas sa material nga tabang. Ihatag usab nato kanila mga katropa ang atong emosyonal nga suporta sa pagpabinaw. Di ba? Ang pagpakita og simpatiya og mga pagbati kanila nga kita nagpakabana, dako na kaina nga tabang aron nga mabalik ang ilang kaisog. Atong ipadala ang mensahe nga ang ilang kagahapon mamahimog nga tayog, apan ang ilang ugma mahimog gihapon nga magpadayon pag-usab nga mas ligon pinaagi sa gugma o pagtinabangay. Mga kagilaan, himuon nato kining adlaw nga usa ka adlaw sa aksyon o pagpakabana. Samtang kita nagpadayon sa ato mga buluhaton, atong bitbiton kanunay ang inspirasyon nga kita gipanalanginan aron mahimong panalangin ngadto sa uban. Ang tinuod nga kaligon sa usa ka komunidad, wala ka na masukod sa usa o sa unsa kagahi sa mga simentos building, kundili sa unsa kahugot sa pagkupot sa ato mga kamot sa panahon sa kalisod. O na may muntag ka natong tanan o ginaot kita nga ang atong kasing-kasing magdilaab sa tinguha nga makatabang kita karong adlawa. O na yung pinaka-importante sa tanan, tabangan na ito kini atong mga kaigalaan, kini atong mga kaigsuna nga nagkinanglan. Bisan na lang sa pag-ampo, kaya kung wak malakay matabang, ayaw na si Kigyaw-yaw de social media. Kaya nakadala rin taong kagkanang kaguulanan nga ito pa sa uban. usamot ng ilang kagol. Pait na ganit kayong sitwasyon, inyo pagindugangan. Pait na ganit kayong sitwasyon, eh, mangiskam pagin mo, nakaunsa mo, eh. Ayoy! Ang taon mo yung mga batasan, ha? Good morning! Alas 4:49 ang atong oras. Bangon, Pilipinas! Bangon, Mindanao! Bangon, Jensen! Bangon, Sarangani! Kaya nato ni mga kaigilaan. Why angay nga mo surrender karong panahuna? Kay kitang tanan, mga anak sa Ginoo. Alas 4:49 ang atong oras. Ari na karoon ang atong mga headlines. Hindi ka tulungan ang nadong karyo Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, kaoban atong Santong Vitamin C. Headlines. Ato ang lakad sa panahon karong buntaga. Ilaumay nga busugat sa publiko ang hayag gapon naman hilabihan kainit kadagan sa panahon sa Jensen, Tibok Sarangani, sa Tupi o sa Pulumulok. Headlines. Sa atong balitang nasyonal, lihok sa presyo sa petrolyo, nagdala og sagol nga balita karong adlaw. Diesel o kerosene, adunay rollback, apan ang gasolina, musaka. Headlines. Presidente Marcos Jr. na nawagan ng special session sa Kongreso. Aron paspasan ang balaod doon para sa linog. Headlines. Lain pa na itong baliktang nasyonal, paggamit ng Pilipino sa mga lokal nga pinulungan sa impeachment trial ni BP Sara Gisugyot. Headlines. 67 billion nga pondo sa classroom giusisa ni Senator Aquino. Mga tunghaan nga gilinog gibisita. Headlines. Mga senador na nawagan nga imbestigahan ang pasyente nga namatay tungod sa deposito. Headlines. Presidente Marcos may bisita sa Sarangani minilyong kapesos nga tabang alang sa mga biktima sa linog gitunol. Headlines. DSWD o probinsya Sarangani naghiusa alang sa panayong hinabang sa mga biktima sa linog. Headlines. Eglisya ni Cristo giyatagan og mapasalamatong pag-ila tungod sa hinabang sa mga biktima sa linog. Headlines. Salamat kayo sa mga nagpaabot sila mga hinabang ginitawon. Thank you kayo diha kanayong tanan. Samtang PBBM gibisita ang Sarangani province human sa linog. O usapa tayo samtang usapod ang samdan sa pagbangga sa motorsiklo o multicab sa Tupi, South Cotabato. Headlines. Rako 12 na pahimangno sa publiko. Batok sa scammer karong panahon sa krisis. Tanawa lagi. Headlines. Lalaki nga nagpa-cash in gamit ang peke nga kwarta dakpan. Headlines. Naunsa naman ang tawa ni. Headlines. O na itong ginasulti luyo na ining kapait sa panahon, dili kita angay nga mga scam ha. Pastilan, oy, makagaba na mga kagilaan. Ay nako, na ano ba naman itong nangyayari sa ating mundo? Ah, grabe na galing kapait, grabe ng kalisod, mangi-scam pagin mo. Ayoy! Sige, alas 4:52 sa atong oras mga katropa. Ito lang atuan sa ang lakad sa panahon. Kiling bahina atong kanino Santo na Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw kinauman. Kamamayin mo gyapong hayag o gilibay ang kainit ang dagan sa panahon sa Dakbayan sa Jansang, kanong Kadlawag, Tibok, Provincia, Sarangani. Tungod ka na sa impluensya sa nagpadayong Easterlist o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura, 36 degrees Celsius oras sa unto. Tungod sa kanyang pabiling taas o delikadong banabanang sa adlaw o heat index, sa giawag ang tanan na magpabiling kita ang hydrated inumog dagat tubig. Likay sa pagpundo ilalom sa adlaw aron malikayan ang heat exhaustion. Sa Tupi o sa Pulubulog sa South Cotabato, pareho lang gyapon ang lakad sa panahon pero adunay posibilidad sa kalit nga localized thunderstorms pagabot sa hapon o sa iyo sa gabi tungod sa pag-alisngaw sa kainit gikan sa yuta, duol o sa tiilan sa Mount Matutom. A posibleng makasinati og mubo apang kusog ang pagbundak sa ulan na inubanan ka na sa kilat o pagpanalugdo. Ang atong adlaw, usidla kalas 5:31 sa buntag o laoman ka rin musalop alas 6:08 sa kahaponon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Laban sa buhay, mauna kanunay ang atong ginapanawagan. Pero unsaon magpagpanawagan katropang Ruel kung ang ato ang ginapanawagan nagkasakit na o ang gustong matabang nagkasakit po. Mauna ay problema nato diha. Mauna gikinahanglan nato ang pingan kanunay ang atong kalawasan. Dili kita angay mga katropa kamagpasagad sa tuwang lawas kay importante kayo mga kagilaan nga pakusgon nato ang atong immunity. Unsaon man na balanse nga diet nga take Santong Plus Gold every day. Isa sa buntag, isa sa ulto, isa pagkagabi. Ayaw ginintawon mo kagool. Kay kani mga katropa purong herbal natural. walay sagol synthetic, maunang walay overdose nga itong kinatawag. Ora mga katropar, malikayan ang balatian, magsantong plus gold, adlaw-adlaw. Sama sa unggingon, isa ka sa unto, isa sa buntag, isa sa unto, isa pagkagabi. 30 minutos inighuman na itong kaon. Pwede na po 2 sa buntag, 2 sa unto, 2 pagkagabi. Kung aduna kay gihambindi ang balatian. Santong plus gold, mapalit sa paborito na itong mga butika. Always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy. Laban, laban, laban! Kaya na ito ni! Isang pasauntsang unong sa mga katropa Pilipino ba yata? Ah, diba? Karoon ang panahon nga katropa nga magtinabangay kita bisan sa pag-ampo na lang. At ang tabangan na nga ito mga kaisulan nga tagaan pa silang igong kusog o gakanang paglaom. Sa mga napektuhan, bangon pag-usab! Ayaw mong kagool kay sama sa itong ginangon. Kayang-kaya na ito na laban ng gitas buhay. Di kita angay nga musurinder mga kagilaan kay kung musurinder kita, kita namang gapoy pildi. Eba! Sa Bataga, karoon o kunya mga katropa, ayaw mong kagool kay kita kapanawagan gapoy o ginabang. O kagahapong kadlawa, atong napaabot ang ginabang nga sa Balut Island, pinaagi lang sa ato isip career. Kumbaga, kaya doon ay mga good-hearted nga gustong mutabang padulungan to sa Balut Island. So ato itong gikuha kagapong adlawa diya sa may kalumpang o gipadala diya sa may makar. Araw maabot nga to mga katropa sa Balut Island. Pinagi ni Mark, katropang Mark na to diya mga kagilaan ha. Alas 4.56, kayang-kaya natin to. Azeros Band, Trilama na sa XFM 95.9 General Zero City. Aban si katropang Roel Dumantay, katropa mo. Exciting.

0: Exciting!
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana. Katong mga niaging bulan. Kadya nakaila o nakainom ko sa Santon Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
3: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige ra nga taas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: XFM.
9: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap ug pagkabuta sa mata.
10: Mag-Vision X Plus ka!
9: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata, kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
5: XFM.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kutan nga namina ko. Pero ha, nadawat na na ko bro.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting, bro.
7: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.

0: Oras sa ito, mga katropa, alas 5-6 na, kaning bahina. Atong kaning yun sa Santong Plus sa Coffee Mix. Ang kape, kabakatabang mga katropa sa itong panglawas, ano ma-energize kita. Yan. Mora yung ginakape ni katropang Rowan ninyo everyday. Mora nga kutob niya. Ako rin nalungkot niya ka ninyo. Mora ka mo niya, mag-Santong Plus Coffee Mix na pagka mo. Santong Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito natong mga butika.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O kaling bahina, hatong po kayo sa Windsor. Oy, sa mga interesado na yung mga katropa ha, karoon niya mahitabo ang Hulyo 18. July 18, ang ato ang Windsor Color Run 2026. Pagsugod niya alas 3 sa Kadlawon, diyan sa may City de Marie. A lot of prizes mga katropa ang ipanghatod. Pinaagi ni ining maong aktibidad sa Windsor. Windsor Color Run 2026.
2: Get ready, Cebu.
3: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
3: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge.
3: 6K,
2: 12K,
3: or 16K.
2: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
3: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
2: four iPad A16 tablets,
3: four Sony wireless headsets,
2: four Huawei Watch Fit,
3: four smartwatches,
2: four JBL Go 4 speakers,
3: four Huawei FreeBuds,
2: and many more exciting prizes.
3: Register now.
2: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
2: Run, celebrate, win.
0: Ayan! Windsor, mga katropa, ha! Run, celebrate, win!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to!

0: alas 5:08 na kinitawan in the morning. Ato nakatuan karon ang ato mga balita, una sa ato mga balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mayong balita sa mga nagakrudo o nagagamit og kerosene. Kaya gipahibalo sa DOE o Department of Energy na doon ay patuman nga dinilayan o bagong usab sa presyo sa mga produktong petrolyo karong adlaw. Sumala sa banabana sa gobyerno, dako ang ipaubos sa presyo sa diesel. Ang ginaumang bukanaog og 3.71 kutob 5.71 pesos kada litro. Samtang ang kerosene o gas, mupakita kiniusab og rollback nga 50 centavos kutob 2 pesos and 50 centavos kada litro. Apan, mabalakon nga balita alang sa mga motorista. Doon kay ang gasolina, mahimong musaka nga ito sa 0.32 or kutob 1.68 pesos kada litro. Nakadepende ka na sa kumpanyas langis. Una lang may pagawas o pormal nga noon siya ang kumpanyang Shell. Magsugod sila ang bagong presyo alas 6 sa buntag karong adlaw. Diin, dinalian nilang ipaubos ang diesel sa 3.71 pesos kada litro, 50 centavos kada litro sa kerosene, 1.68 pesos nga pagsaka sa gasolina kada litro. Sumala sa taho, kining maong sige-sige nga dagan sa merkado na record tungod sa padayong pag-ubos sa presyo sa langis sa tibuok kalibutan. Kining humana, badasigong nagdaom ang mga magpatutuo nga matapos na ang mabalakon nga tensyon sa Middle East, o hingpit na nga moabri ang Strait of Hormuz na mao'y labing importanteng ruta sa mga barko na nagkakargag petrolyo. Tungod dini, nagpabili lang dinalian nga panawagan sa mga transport group ngadto sa mga driver nga magbinantayon sa pagpili sa mga istasyonan sa gas aron nga makadaginot sa ilang inadlaw nga kita. Kinauban nga mosunod usab ang ubang mga dagko o gagmay nga mga kumpanya lang sa pag-adjust sa mga presyo karong adlaw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay kayo sa mga nagagamit og krudo. Pero sa nagagamit og gasolina, sama sa mga ni Chip, bugha. Alimang ka 1.68 ang gasolina. Na, unsaon na lang taniini nga mamasada.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting yung kayo ni Gyud. Ay, may buntag niya kanina ha. Tipid-tipid lang yun. Ay, sigtuyok niya. Kung wala malay siguradong pasahero din ang dapita. Ay, aron na di ta magkalas-kalas mga katropa o ang atuang pangkrudo o panggasolina.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipagawas ni Presidenteng Bongbong Marcos sa Proclamation No. 1318 kinapatawag sa Kongreso ngadto sa usa ka special session na aron umaabot nga Miyerkules sa June 17 ugmang adlaw. Kilauma lang dinalian o gipapaspasan nga gipalihok ang mga magbabalaod sa pag-aproba sa mga priority legislation nga nagtubong sa pagpalikon sa social protection, pagpalapad sa edukasyon o healthcare, o paghatag o mga dugang tabang sa mga biktima sa biaging kusog nga linog sa Mindanao. Ubos sa Section 15, Article 6 of 1987 Constitution, adunay gahom ang presidente sa pagpatawag sa mga magbabalaod bisan unsang oras ha? Alang sa dinalian nga hisgutanan sa nasod. Nakip sa mga seryoso nga madasigong balaod doon ang target nga mapasar o ang pagtukod ng National Center for Geriatric Health alang sa katiguangan o kausaban sa GASTA P Act o Universal Access to Quality Tertiary Education Act para sa mga estudyante o ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX Act. Ginakip usab sa listahan ang GIDA Schools Act para sa mga hilit nga dapit na pagkaon para sa kabataan, Presidential Merit Scholarship o ka makasaysayanong anti-political dynasty law o gawas niini. Gamiton sa magigayon, aron ang Commission on Appointments dililian nga makalihok sa mga nakabinbing posisyon sa kabinete, militar o foreign service aron nga masiguro ang kaligon sa gobyerno.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Importante dari mga katropa kanibang para sa tabang sa mga nalinugan dari sa Mindanao. Ay grabe na kayo mga katropa, kaninyong lalis dahil sa politika, kalimti sa na ninyo. Unaha sa niyong katauhan mga katropa, nga nakasinati ining krisis sa enerhiya o mga kalamidad. Ay lisod na kayo ang panahon karon niya. Kamusta niya? Sige pag kinaway mga tibagak. Kanabang mura mag nagisigyahay mga pasikat ni mga politiko na to karon o kanabang Alto Dres Jensan, aron lang nga kunuhay, adunay malasakit, na dili man tanan. Wa man ta nagasulti, di man ta ingrato. Mabalaan man kun nimo man sa usa ka politiko nga kumbaga nagisimpatiya o wala. Kamo na lay mananaw nila ni ana mga katropa. Kaya ako nakakita man ko, pero di lang ako isaba. Balaan mapun sa inyong mga comment, toy, sa mga comment section sa itong mga post, gabalita, mga katropa, sa mga nagabisita, mga politiko, nganhing sa tua, sa Jensan, o sa Rang Gani.
2: Good morning!
0: Pero bahala na. Amo na lang ang kauno ni among pride, kay at least nakatabang gyapon kamo. Bisan kung saon mga kaigilaan, bisan pa sa pagsinamok lang, nakatabang gyapon kamo. Diba, abinimog na yung mga bit-bit ba? Sos, this WD, manggiyapon tayo nga relief.
2: Ayon!
0: Ala, sige. Okay ra na. Kamu na'y bahala, diya. Ari na po, impeachment na po. Ano'y pong house, huwag mo wala ang ginawa na, kundi impeachment, oy, pagtabang mo, eh.
2: Ayon!
0: Formal ko nung isumiti sa House Prosecution Panel karong Huwebes ang sugyot nga gamiton ang pinulungang Pilipino sa umaabot kay impeachment trial batok ang Vice-Presidente Sara Duterte. Matod House Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervil Luis Tro. Tuyo niini mga katropa nga pasabdan sa mga ordinaryong Pilipino ang tibok dagan sa pagsulay tuod kay kini usa ka konstitusyonal nga proseso nga naglambigit sa interes sa tibok nasod. Gawas sa Pilipino, gitinguha usab sa prosecution nga dunay dungan nga paghubad o simultaneously translation ngadto sa nagkalainlaing lokal nga pinulungan sa Pilipinas aron dungan nga makasubay ang matag rehiyon. Iyunan usab ni House Impeachment Team Spokesperson Representative Zia Alonto, adyong ang pagbutang og signed language interpreters aron nga masiguro nga lakip ang sektor sa mga adunay diferensya sa pagdungog sa baong makasaysayanong tigom.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di na siguro laing pang lingwahe. Tagalog siguro okay na na. Ayaw na na. Kay halos talan man makasabot man itawag Tagalog. Kaya mao man ay ato ang national nga language Tagalog man yun. Saon na to pag ano mga kaigalaan kung dili na to patudlo ang Tagalog po ning uban. Mga eskulahan ginatudloan na to ang Tagalog. Ang mga subject sa eskulahan, Tagalog ginagamit sa maestra. Di na siguro kikinahanglan pa. Dapat Tagalog yun ang gamiton pag-abot sa komunikasyon nato kay maglisod po ning tao ning uban. Labing pa diri sa Kabisayan pag-abot dito sa Manila, malaman mo talaga kung Bisaya o hindi. Kahit na sana malaman mo sa pag-pronounce, pero kahit na matigas yung aming Tagalog, eh basta marunong kaming mag-Tagalog, okay na yan. Hindi lang talaga namin pwedeng haluin ang Tagalog at saka Cebuano kay mag-away talaga yung mga Pilipino niyan. Eh kasi yung libog sa Bisaya, nakakalito. Pero yung libog sa Tagalog, bastos. Diba? Yung langgam sa Bisaya, nagkakamang pa. Yung langgam sa Tagalog, nagalipad na. Ay, baliktad eh. Langgam sa Tagalog, nagkakamang. Langgam sa Bisaya, nagalipad na. Diba? Mahirap tayo magkakaintindihan.
2: Ayoy!
0: 5:17 ang atong oras. Nakuyawa ni inyo ay House Lead Prosecutor Representative Jervil Luis Tro. Ginatun-an karon ang karaang desisyon sa kasong Avelino o Cuenco alang sa umaabot kay impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte kay matod pa ni Luis Tro. Kinanglan maklaro daan kung unsang numeroha ang basingan sa 2/3 nga vote na gikinahanglan sa pagkakonbikto o pagkabsulto sa Vice Presidente ilabina. Kung adunay mga senador nga dili mutambong kung dili makabutar sa maong bista. Ubos sa batakang banaog, gikinahanglan ang boto sa 2/3 sa tanang miyembro sa Senado aron nga mapahamtang ang silot sa usaka sinumbong. Gipasabot ni Luis Tro nga ang maong kaso ni atong unang panahon na usab sa quorum sa Senado tungod kay adunay senador nga wala sa nasod. Hinungdan ka na ngayon sila katinawan sa Korte Suprema aron nga balikayan ang lalis kung pila ba yun ang saktong ihap sa boto nga gikinahanglan sa adlaw sa paghukom.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sige, make you a move diha karon kay mo decision gani na nga 3 sigut pati ang quorum. Ah, bagsak ni si Senator Sherwin Gatchelan. Kamu pa'y makasa di aron.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dede, kung sa voting 2/3, yeah, 22 na laman kuno sila, di 14.6. Kung sabi na, i-round off na lang na, himong 15? O 14? Kung 14, 12 mo, kulang pa magduha. Amangita sa magduha siguro, bisan pa mag-3 mo niya. Diba?
2: Ayoy!
0: Dapat magpagawas din ang Korte Suprema o saktong desisyon mga katropa kaya padulong na ning impeachment complaint, magkagubot na po tani ining style na ni. Katawa lang tani ini pero klaro ginigyan, sigurado ginigyan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato sa ngatuan ng balita ni katropang Philip Oligario Bay kay matod pa RACO 12 nagpahimangno sa publiko. Batok sa scammer karong panahon sa krisis, grabihan ng mga scammer. Atong sa na duga detalye ni katropang Philip Imona.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nagpahimangno ang Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO 12 sa publiko nga subling mag-amping sa mga scammers karong krisis. Hilabi na sa mga buot mohatag og ayuda tungod dibalik na usab ang modo sa mga pagpangilad. Sumala ni Police Major Mark Gerald Dorbe, Chief Operations sa RACO 12, nga ginapahimuslan karon sa mga scammers ang panahon sa krisis para makapang-scam, hilabi na sa mga gapasiugda sa paglikom og donasyon para sa mga nabiktima sa ninog sa Mindanao. Prone sa scam kadto mga individual nga nagapost sa ilang GCash account tungod pwede kining gamiton sa mga scammers para makapangilad og ilang isig kaingon. Dungan pa ni Police Major Mark Dorbe, nga angayang timan-an sa katawhan nga higayon mangayo na og one-time pass word kon OTP, dili na dapat nila kinitagdon tungod kinisigurado nga mga scammers. Usa-usab sa modo sa mga nasampit mao ang pagtawag sa ilang target via messenger. Dayon buhangyo og screen share, kinisigurado gihapon nga scammer. Gipahimangduan usab sa opisyal ang katawhan batok sa fake news. Sigun ni ini nga daghan gayon ang nagapakatag og fake news, maong dapat mag-amping gayon ang publiko sa pag-share sa mga mali nga impormasyon.
4: Kaya magpaniwala, kailangan natin i-double check yung information. Hindi natin alam kung ano yung purpose ng fake news, but maraming impactors.
3: Sumala pa alang sa mga kanudahang news ga ilang makitan sa social media, mamahimong iberipika sa mga lehitimong media outlet o sa government agencies ay hanila kini i-share o i-post sa ilang kaugalingong social media accounts. Mga katropa, aron kadunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ampalaya, moringa ahos og spirulina, magsanton plus gold herbal capsule na. Alang sa Reque Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato pong ambakan ang linya ni katropang Ivan Polonan kay matod pa lalaki nga nagpa-cash in gamit ang peke nga kwarta si Kopa. Atong sa Iron Andugan Italia, katropang Ivan, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Kaprisuhan ang diretso sa usa ka lalaki human nga gitabangan sa mga residente nga giingong nag-cash in sa GCash gamit ang 10,000 pesos nga peke nga kwarta sa Surala South Cotabato ning nakalabayng adlaw. Ang suspect giilang si alias Bernie nga residente sa Nasambig probinsya gikatang wala na makaikyas sa dihang gipugnan sa mga residente. Nakuha gikan kaniya ang pipila kabuok sa gidudahang peke nga tig 1,000 pesos nga kwarta. Makita na usab sa video nga misuway pa pag-ikyas ang suspect apan daling napugnan sa mga tawo sa tindahan. Namatikdan usab sa mga residente nga ang plaka sa iyang motorsiklo nabutang sa iyang luyo. Giimbisigahan na ang nasabi nga bodos aron nga masuta kung diin gikan ang peke nga kwarta o kung aduna ba'y laing lambigit sa maong pagpangilad. Mga katropa, aron magpabiling abtik ang memorya, kape nga natural ang konsumuha. Inom og Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.22 ang atong oras mga katropa, kinimbahina, hatog ka ninyo. Siyempre, walay lain mga katropa sa Santhon Plus Gold. Santong Plus Gold nga mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches dahil sa may Mercury Drug Store.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salahin pa na itong mga balita sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hilabihan nga kadaot ang gibilin sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. O taliwala nini na nawagan na og panubagon og tulubagon si Senator Bam Aquino og kanabang implementasyon sa 67 og panubagon.

0: isong pondo nga gigahin alang niini matod pa ni Aquino lauman ang paghimuong pagdungog bahin sa maong isyu sa pag-abli sa Senado.
1: Find out the progress of these classrooms. I mean, meron na kagad tayong minus 1,000 classrooms nung isang araw because of the quake. So, naghahabol tayo. We want to put up these classrooms. And yung pondo na pondohan ng Kongreso at ng Senado, we want to find out where this is at kung kumusta na to. And if we can really start building 25,000 classrooms this year.
0: Pero sumala pa sa Department of Education, mga kaigalaan, kapin na 1,000 ka mga classroom sa 19 ka mga probinsya ang nangaguba. Grabe, haperting na ka ng dami sa inyo. Ay, samtang nagkadool ang ating ulan, nabalakang senador nga musamot pa ang kalisod sa rehabilitasyon o pagtukod sa mga dugang mga classroom. Taliwala sa record high nga 1.34 trillion nga budget para sa edukasyon. Lakip na ang 67 billion pesos ka nakareserba para sa 25,000 ka mga bagong classrooms. Nagpabiling nga hinay matod pa ang deployment niini sa mga dapit nga
1: ispo natin to check on that budget to make sure na nagagamit sila ng tama, to make sure na mabilis yung deployment niya, no? Kasi currently, ang report sa amin ay mabagal yung deployment.
0: Pinakapektado karon ang South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, nga gikinahanglan dili mo menos sa 245.8 million pesos. Alang sa dinalian nga paglimpyo sa mga nga tumbak, nga mga building o nga lugmok, o nga tumba, o pag-ayo sa mga eskwelahan, gikinahanglan o gibukaton ni Gitagan o gibukaton ni Senator Aquino na dili angay magsilbing babag ang burokrasya sa kaluwasan o kaugbaon sa mga kabataang Pilipino.
1: Imagine the trauma na pagdadaanan ng mga bata. Yeah. No? So, ang raming kailangan gawin, government needs to come in, act fast. No? Yung pagbibigay ng pondo para ma-repair yung mga classroom or para gumawa ng mga bagong classroom, kailangan mabilis. And one of the priorities of our committee is also to check yung nakalaan na 67 billion pesos for 25,000 or so classrooms. Bumalik tayo sa isang Senado na nagtatrabaho, na gumagawa ng mga reform. Puro conflict, puro away, puro drama. Bumalik tayo sa pagtulong sa taong bayan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:26 na ang atong oras, mga kaigalaan. Ay nako, bangon Mindanao, bangon Sarangani, bangon South Cotabato, bangon Jensen! Mauna itong kinahanglan karon, mga katropa, mauna itong mantrag panawagan sa tanan. Tabangay kita, mga kaigalaan. Oga, ari paminawa ninyo ni kanta kay para ni kaninyo mga kagilaan og para adto na kaboy dugang mga inspirasyon nga na sa pagbangon nato mga katropa. Kini gyapon ang programa nga Exciting Pilipinas kauban si katropang Ruel Dumantay sa XFM 95.9 General Santos City. Katropa mo. Exciting. Good morning.

0: Jubilin. Na ako'y getter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM.

0: Para po tayo mga bago na itong partners, karon mga katropa, Western Union, Bianca's Glow, salamat kayo diya kaninyong tanan ha, kaya syempre... Amogay usa sa mga nagabuhi nga ni kanamo mga katropa. Gawa sa mong produkto dari sa Yes Health. Yan, thank you. Ato mga sponsor. All right.
1: Good morning.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Oy, atong pasalamatan mga katropa. Ang mga magpaabot sa ilang mga hinabak ang Q Project DJs International. Kung asa membro po dali ha. Mga kaigalaan, ang mga kaubanan na ito, mga DJ sa mga bar, international mga katropa, kay abot na tayo, abot na tayo, Bahrain, Middle East, ato mga miyembro, Davao, Cotabato City, wala pa yung Kidapawan, dahil Jensen, na ano rapon mo, Derek Abok, isa, duha, tulo, upat, kay tuwa naman sa Baguio po ng isa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pabot po sila kinabang, Jeep, karon na Domingo. Ubay-ubay po, kay nanawagan po sila, nag-live sila mga TikTok mga katropa o nakalikom sila pondo. O dako ding tabang po para karon Domingo na itong pagpaabot o kinabang na sa mga naapektuhan sa lidog mga kagilaan. O salamatan na ito! Ang SEC! O ang Meralco! O kang uban pa mga katropa nga nagatabang. Kipaagi po dali sa to ang mga kahigalaan. Alas 5.41 na nga itong oras. Karoon mga katropa, ito na katuwa ng uban pa na itong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nanawagan karoon silang Senator Christopher Bongo o Senator J.B. Ejercito sa Department of Health o PhilHealth nga susinghon pag-ayo ang kamatayon sa usa ka lalaki nga gikaigong wala maoperahin tungod sa kakuwang sa kwarta o isyu sa benepisyo sa PhilHealth. Matod sa asawa sa biktima nga si Maria Lourdes Sulit, namatay ang iyang bana niyatong Hunyo 4 tungod sa brain hematoma o pagdugo sa utok kuman sila balibari nga ma-admit o makagamit sa PhilHealth kay wala pa makaabot og 24 hours ang pag-confine niini. Bisan pa, nakapin sa 25 na katuig na kining nagahulog og amutan. Isa-isa usab ni Sulit nga gibalihin sila sa laing ospital kay Mibalor og 4 ka milyon ka pesos ang operasyon sa unang tambalanan. Apan sa ikaduhang ospital na ngayo gyapon og 1 ka milyon ka pesos nga deposito, una sugda ng operasyon. Gumikan kay wala sila'y dako nga kandidad, wala sila'y mahimo kundili magtanaw na lamang nga mabawian og kinabuhi ang iyang bana. Sabi hari paita ni inoy butang nga gikonsidera karon ni Senator Go kinsa miingon nga dili madawat kung gipatuman pagyapon ang maong 24 oras nga confinement policy. Idugang ni Senator Ejercito nga gikinahanglang sutaon kung aduna bay paglapas sa anti-hospital deposit law nga nagdili sa mga ospital sa pagpangayog deposito sa dili pa muhatag o dinalian nga tabang sa mga kritikal nga pasyente. Gipahinumduman sa mga magbabalaod ang DOH nga ubos sa Universal Healthcare Law ang tanang Pilipino at dunay katungod sa serbisyo sa panglawas o dili angay nga makagad sa katakos sa pagbayad ang pagluwas sa kinabuhi sa tao.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ulang ang seminar ni mga pribadong ospital usahay mga kagilaan kay di yung kadawaton kung wala yung kay pang-down. Yung mga ospital dapat mauna i-double check sa itong gobyerno. Kay kung dapat istriktuhan ang pagpa-implement ni ini mga katropa. Kay kung makalapas man, dapat siguro isuspende o pilakadlaw. Dili mo dawat o pasyente.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: E marag sobra naman kayong pagyatak sa itong katungod ni ini mga kagilaan. Grabiha na magiging tao ni ay.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At sa gantuan ang balita ni Katropa Philip Oligario kay PBBM, gibisita ang Sarangani Province human sa Linog. Katong Sairo ng Dugan Italia ay Katropang Philip Ibuna!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Personal nga bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Glan, Sarangani Province kagahapong adlawa.
1: Aron sa taon nakahimtang sa mga residente, human giigo sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga ang lungsod sa Glan, usa sa mga grabing naapektuhan, diin dagha mga balay, infrastruktura ug panginabuhian ang nangadaot. Hinungdan giturn over sa pangulo ngadto kang Glan Mayor Victor James Yap Sr. ang 20 million pesos gikan sa Social Civic Projects Fund alang sa dinaliang pagbangon sa lungsod. Dungan niini nagapod-apod-usab ang DSWD ug ting 5 mil ka pesos nga AX program sa 453 ka pamilya sa poblasyon Glan, samtang gisundan na ang registration alang sa Cash for Work program. Giayudahan usab ang mga pamilyang anaa sa gawas sa evacuation centers pinaagi sa tabang sa Philippine Air Force nga nagatod og relief goods sa mga hilit nga dapit. Sunod niini gibisita ang Sarangani Provincial Hospital kundi inagpabilin sa gawas ang mga pasyente hangtod sa wala pa ma-assess o ma-evaluate ang sulod. Giturnover usab ang patient transport vehicle alang sa probinsya. Gisuta usab sa Pangulo ang sitwasyon sa Sapu Masla Bridge sa Malapatan o ang Malapatan National High School dayon napahigayon o situation briefing ang mga opisyales sa Jensen o Sarangani kauban ang presidente kundiin giskutan ang mga kinahanglan aron masolusyon na dayon ang gubang mga dalan, kabalayan o infrastruktura. Mga katropa, ayaw anadi ang imulawa sa normal lang nga kape. Diri na ta sa healthy coffee nga dunay mangustin, moringa og soya. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang itong ang bakalang linya ni katropang Ivan Polonang kay Usain Tawon patay o sa sandan sa pagbangga sa motorsiklo o multicab sa Tupi, South Cotabato. Katropang Ivan Polonang sa balita, imuna!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Patay sa balay tambalanan ng usa ka babae samtang naangol ang iyang bana human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga multicab kagahapong adlaw sa National Highway Barangay Kablon, Tupi, South Cotabato. Giila sa Tupi Municipal Police Station ang namatay nga biktima nga si Anlin Sumido, 50 anyos, samtang ang naangol nga bana mao si Bonifacio Sumido, 52 anyos, pulos residente sa Puro Quezon, Barangay Rotonda, Coronadal City. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasairan nga ang magtiayong Sumido nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Pulomolok sa diyang naitabo ang aksidente. Si Anlin nakaangkon og grabing samad sa iyang ulo og ubang parte sa lawas og daling gidala sa Tupi Municipal Hospital apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival, samtang si Bonifacio anaana sa stable nga kahimtang og padayon pang giatiman. Giila ang driver sa white multicab nga si alias Jerry, 29 anyos, og residente sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudrat, kinsa anaana karon sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw kung mobiyahe sa kadalanan. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.47 ang atong oras mga kagilaan. Antang sa lain pa nato mga balita sa itong balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Isiguro ka raw ni Governor Rogelio Roel Pacquiao ang tiunay nga pasalig sa Department of Social Welfare and Development nga padayong suportahan o katagan o dinilian nga tabang ang mga pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani. At tulos sa gipatawag nga tigom sa gobernador kauban ang pito ka mga mayor sa probinsya o kang hepe sa Kapitolyo personal, narihatag o garantiya si DSWD Secretary Rex Gachelian nga dili paundangan ang pagpadala og family food packs o uban pang matang sa hinabang ngadto sa mga dapit nga nakatagamtamog dako nga kagusbat. Ipaibalo sab ni Gachelian ang pagkaanaa sa emergency shelter assistance o duga mga pinansyal nga ayuda alang sa mga pamilya kansang ang mga panimalay impit nga nangaguba gumikan sa kusog nga pagtayog sa yuta. Gawa sa DSWD mitambong usab si National Housing Authority Regional Manager Engineer Zinaida Cabiles aron nga hisgutan ang mga posibleng pabalay alang sa mga bakwit. Mainitong gidawat ni Governor Pacquiao ang paspas nga pagtubag sa mga nasundong kagamhanan. Din iyang gipasalamatan ang dinalian nga paglihok sa mga ahensya sukad pa sa unang adlaw sa katalagman. Kini nga tigom nagsilbing Kay gayunan alang sa mga lokal nga mga mayor, lakit nang si Mayor Cyrix Pacquiao sa Basim, Mayor Jong Palgi sa Kiamba o gubampang mga mayor sa probinsya. Aron nga i-report ang tinuod nga gidakon sa kadaot o gailhon ang mga prioridad nga tabang sa nagtagsa-tagsa ka mga dapit. Gipasiug na sa gobernador nga ang hugot nga koordinasyon tali sa lokal o nasudnon nga gobyerno mao yawi aron mapadali ang pagbangon sa tibuok saranggani o masigurong makadawat ang matag komunidad sa gikinahanglang hinabang.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Usa ka dako po yung kisalingkasing nga pagpasalamat ang gipadayag ngantos kang kapatid Eduardo Manalo o sa tibuok union sa Iglesia ni Cristo tungod sa ilang walay puas nga malasakit o dinalian nga pagtabang sa mga lungsuranon nga biktima sa kusog nga linog. Ang maong lakang na pakita sa madasigon nga pagbangga sa mga pundok ngadto sa mga pamilyang Pilipino nga kasantangang nag-antos karon sa kawadon o kakuya human sa dakong trahedya o batod sa pamahayag ang talag saong kabang kabutihan ng loob sa maong natinuhan nagdala kring bagong kahayag o kusog sa mga dapit nga labing naapektuhan sa kalamidad. Gawa sa paghatag o dinilihan nga hinabang padayong nga presensya sa Iglesia ni Cristo diha sa mga apektadong komunidad nagsilbi ka ng lingkod nga haligi sa pag-asa alang sa mga atong mga kaigsuunan nga ninikamod karon nga makabangon pagbalik.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat og sa uban pang mga pundok kay atong nabalitaan ang Baptist Church sa nagpadala po ginabang ngadto sa San Jose o kauban pang mga pundok sa simbahan mga kaigalaan. Daghang kaig salamat nga na kaninyo. O ginautunta, padayon kita sa pagtabang. Bisa ginagmay lang, pag-ampo. Pwede nagigay na mga kagilaan. Karoon ng panahon nga magtinabangay kita o di kita magkwintahanay. Katausahay na yung mga vlogger diha. Wa ko nung nakita ng mga relihiyosong grupo. Orang di mapon siguro na ma-oser.
4: Ayoy!
0: Wa may pagsaray ang pagtabang siguro, no? Pero wa takabalo ang simbahan. Nagtabang na yung pag-ampo nga na kaninyo. Bisa pa kung sang sekta sa simbahan na mga kagilaan. Ay nako, dili karon unta ang panahon nga ano ba, kada bang magkwintahan na ita. Alas 5:51 atong oras. Wala tayong oras para sa unahan mga katropa. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw ha. Sa ngalan na lamang sa Kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Roel Dumantay. Nagiging kaninyo bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05 sa buntag.

0: Palitas Abundan. Express Palitas Abundan.
1: Sa unhang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: Mga hackers sa website sa gobyerno, tumbok na sa NBI.
0: Headlines.
1: Sa balita lokal, PBBM kibisita ang Sarangani Province human sa Linog.
0: Headlines.
1: Sa balita regional, paglabay sa funeral convo ni Rene Bobet Betarbonia sa Tagum City, gidugok sa libuan ka mga tao.
0: Headlines.
1: Samta sa balita national, kongreso gipatawag ni PBBM sa special session karong Hunyo 17 alang sa ayuda sa Mindanao o priority bills.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, presyo sa lada may us-us gumika sa kasabutan sa US o Iran nga humanon ang gubat.
0: Headlines.
1: Sa sports news, Ta Baldwin may resign isip head coach sa Ateneo Blue Eagles human sa kamatayon sa duha ka players.
0: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Miss Earth Philippines Joy Barcoma nagpadayag sa kabaga pagkadismaya batok sa Halfis controversy sa pageantry.
0: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, resurrection plant mabanhaw pag-usab bisan human sa dagang tuig nga pagkahubas.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tumpag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Ingat nga Martes, sa petsa 16 na sa bulan sa Hunyo tuwing 2026. Kininyong lagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario. Atod nato kaninyo amang mainito ng labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes Health Incorporated. Tago na diyan Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Care Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay yun na ang nakasulay na kapamatood buso sa pagginaulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 9 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon mga katropa, anian na mga retalye sa itong mga balita.
0: XFM Top Stories.
1: Ang atong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Glowing skin ba ang gusto ma-achieve? Kape nga dunay glutathione o collagen ang imong kinahanglan. Mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: XFM Top Stories.
1: Tumbok na sa National Bureau of Investigation kung NBI ang mga suspeksado duyo sa pag-hack sa pipila ka mga pampublikong website sa gobyerno. Mato ni NBI Director Melvin Matibag, partikular karon nga ginapangita ang grupong NullSec Philippines nga maoy miangkon sa cyber attack o mibandal sa mga website sa Kamara o Senado aron magpabilin o magbilin ng mensahe batok sa korupsyon. Gisiguro sab sa CICC nga luwas sa mga sensitibong data sa nasod tungod sa mga pampublikong interfaces ang naapektuhan o wala nakasulod ang mga hackers sa internal system sa ahensya.
0: XFM Top Stories. XFM Weather Update.
1: Ano na 10 minutos mga katropang nakalabay sa nasa isa buntag? Alang na usab sa itong weather update, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, siguraduhang nga lawas kanunay ligon, tumar na og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, ang lakad sa panahon karong adlong Martes, baka sinatigma panganoron nga kawanangan ng General Santos City. Dinana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 6 kilometers per hour ang gikuskod sa hangin, ganun ay pagagoros, kamukabat sa 35 kilometers per hour o 35% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato, makasinating mapanganurun nga doon ay patak-patak na pag-ulan o pagpangidlat. Ingon man, thunders, showers and thunderstorms. Dinana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 6 kilometers per hour ang gikuskod sa hangin, ganun ay pagagoros, kamukabat sa 35 kilometers per hour. Ugduna usab, 35% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, baka sinating mapanganuron nga doon ay patak-patak na pag-ulan. Dina nasa 31 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang ikuskod sa hangin. Ganun ay pagkagoros. Kamukabat sa 30 kilometers per hour o 66% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw misidlang kaninang alas 5.25 sa buntag o musalop o niyang alas 5.54 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Weather

0: 12 minutos na mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ayaw anadi imong lawas sa normal langa kape. Dili na ta sa healthy nga coffee, nga doon ay mangustin, moringa o soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na, adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Personal na nga bibibisita o personal nga bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Glan, Sarangani Province kagahapong adlawa. Aron sa tao na kahimtang sa mga residente, human giigo o kusog nga magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga ang lungsod sa Glan na usa sa mga grabing naapektuhan diin daghang mga balay, infrastruktura o panginabuhian ang nangadaot. Hinungdan giturn over sa Pangulo nga tukang Glan Victor o Glan Mayor Victor James Yap Sr. ang 20 million pesos gikan sa Social Civic Projects Funds alang sa dinaliang pagbangon sa lungsod. Dunga niini nag-apod-apod usab ang DSWD og tiga 5,000 ka mga pesos na AX o gikan sa AX program sa 453 ka mga pamilya sa poblasyon Glan. Samtang gisundan ang registration alang sa Cash for Work program. Iayudahan usab ang mga pamilyang anaa sa gawas sa evacuation centers pinaagi sa tabang sa Philippine Air Force kanang hatod og relief goods sa mga hilit nga dapit. Sunod niini gibisita ang Sarangani Provincial Hospital kun diin ang nagpabiling sa gawas sa mga pasyente hangtod sa wala pa na-assess o na-evaluate sa sulod. I-turn over dayon ang patient transport vehicle alang sa probinsya. Isuta usab sa Pangulo ang sitwasyon sa Sapu Masla Bridge sa Malapatan, ingon man ang Malapatan National High School. Dayo na pahigayon ng situation briefing ang mga opisyales sa Jansan o Sarangani, kauban na presidente, kundi ingisgutan ang mga kinhanglan aron nga masolusyonan ang mga guba, kadalan, kabalayan, ingon man, infrastruktura.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 14 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa dugang pa nato mga balitang lokal, usa patay samtang usa samdan sa pagbangga sa motorsiklo og multicab sa Tupi South, Cotabato. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Patay sa balay tambalana ng usa ka babae samtang naangol ang iyang bana human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga multicab kagahapong adlaw sa National Highway Barangay Cablon, Tupi South, Cotabato. Giila sa Tupi Municipal Police Station ang namatay nga biktima nga si Anlin Sumido, 50 anyos, samtang ang naangol nga bana mao si Bonifacio Sumido, 52 anyos, pulos residente sa Puro Quezon, Barangay Rotonda, Coronadal City. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga ang magtiayong Sumido nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Pulomolok sa diyang naitabo ang aksidente. Si Anlin nakaangkon og grabing samad sa iyang ulo og ubang parte sa lawas og daling gidala sa Tupi Municipal Hospital apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival samtang si Bonifacio anaa sa stable nga kahimtang og padayon pang giatiman. Giila ang driver sa white multicab nga si alias Jerry, 29 anyos, og residente sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudrat, kinsa anaa na karon sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw kung mobiyahe sa kadalanan. Tumar og Vision X Plus Softgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Samtang nagpahimangno ang Regional Anti-Cybercrime Unit 12, Conraco 12 sa publiko nga subli mag-amping sa mga scammers karong krisis hilabi na sa mga buot muhatag og ayuda tungod dibalik na usab ang modus sa pagpangilad. Sa bala pa ni Police Major Mark Gerald Norbe, Chief Operations sa Raco 12, nga ginapahimuslan karon sa mga scammers sa ang panahon sa krisis para makapang-scam hilabi na sa mga nagapasayugda og paglikom og donasyon para sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao. Prone sa scam kanto mga individual nga nagapost sa ilang GCash account tungod pwede kining gamiton sa mga scammers para makapangilad og ilang isig katao. Dugang pa ni Police Major Mark Gerald Dorbe nga ang ngayang timatnan sa katawhan nga higayon mangayo na og one-time password kon OTP dili na dapat kini tagdon tungod kini sigurado nga scammer. Usa-usab sa mga modus sa mga nasampit mao ang pagtawag sa ilang target via messenger dayon buhang nyo og screen share kini sigurado gihapon nga scammer. Gipahimangno ano sab sa opisyal ang katawhan batok sa fake news. Siguro ini nga daghan siga dagan gayod ang nagakataga fake news maong dapat pag-amping gayod ang publiko sa pag-share sa mga mali nga impormasyon. Sumala pa alang sa kanunahang news nga ilang makita sa social media, mamahimong iberipika sa mga lehitimong media outlet o mga government agencies ay hanila i-share o i-post sa ilang kaugalingong social media accounts.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: 17 minutos na nakalabay sa alas 6. Samtang lalaki nga napakash in gamit ng peke nga kwarta. Sikop, ano na dugang detalye si katropang Ivan Polonan? I-Express, balita mo.
1: Live report.
2: Sa prisuhan ang diretso sa usa ka lalaki human nga gitabangan sa mga residente nga giingong nag-cash in sa GCash gamit ang 10,000 pesos nga peke nga kwarta sa Surala South Cotabato ning nakalabay nga adlaw. Ang suspect gilang si alias Bernie nga residente sa Nasambig nga probinsya gikatang wala na makaikyas sa dihang gipugnan sa mga residente. Nakuha gikan kaniya ang pipila ka buok sa gidudahang peke nga tig 1,000 pesos nga kwarta. Makita na usab sa video nga misuway pa pag-ikyas ang suspect apan daling napugnan sa mga tawo sa tindahan na matigdan usab sa mga residente nga ang plaka sa iyang motorsiklo na butang sa iyang luyo. Giimbisigan na ang nasabing nga bodos aron nga masuta kundi ingibigit sa maong pagpangilad. Mga katropa, aron magpabiling abtik ang memorya, kape nga natural ang konsumuha. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang

0: Oras na to, mga kaigilan, mga katropa, syempre ha, alas 6.52 na yung taon sa Kabuntagon. Good morning! Welcome sa itong programa, Tulubunon, kiniang Bullseye. O syempre sa itong mga kaigilan, mga kaigsunan, diha, may buntag diha kanin yung tanan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: May buntag, bitaw ka niyong tanan mga kikilag, mga katropa. May buntag, welcome naman sa itong programa, sa itong pagparaguman sa programang Bullseye! Antaw kita karoon nga Martes, June 16, 2026, mga katropa. May buntag niya ka niyong tanan. Siyempre, good morning, and good morning!
1: Good morning!
0: 56 ka barangay din na itong siyudad. May buntag niya ka niyong hurot, mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Ay, bago dahil tayo mag-greet na. Ako na si Katropang Ruel naman tayo.
2: O si Katropang Chris Ligaspi Gapon Bay.
3: Atay.
0: Ay, mo na, makima na, makima.
2: Ay, good morning sa ato mga katropa sa Makima area. Maitong kiamba o maasim. Nga parayon Gapon sa pag-uswag karo mga panahuna.
0: Good morning po sa mga kaigsunan nato din sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glang. Good morning!
1: Good morning!
2: Oh, good morning! Usap sa ito mga tropa sa Tupi o Pulumulok, South Cotabato.
0: O, siyempre, may buntag po sa ito mga kagilag, mga kaigsunan, nga nagapaminaw karoon mga katropa na ito. Diyan sa Facebook page na ito mga kagilaan. XFM 95.9 General Sato City. O, siyempre, sa ito ang YouTube channel XFM Gensan TV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaninyong tanan, mga katropa, may buntag. Sa kaon sa mga mabot niya sa asaman. Nga pagkabot niya itong pagsibya. Good morning na lamang kaninyong tanan. Ilabing pa sa mga nakatutok niya sa talk application. Wow. Sa XFM Network Philippines. Sa pagitaan ninyo niya ang XFM General Santos City. Good morning, good morning, and good morning. Sa itong mga opisyal sa gobyerno. May buntag niya kaninyong tanan. O sa mga nagkatrabaho sa gobyerno, holiday mangyikaroon. Iklarama na niya itong syudad, mga katropa.
2: Walay trabaho ron?
0: Walay trabaho ang mga taga-city. Kaya, syempre, celebration karon sa ginatawag nga Muslim New Year, man siguro?
2: Mm-hmm.
0: O, wako masipiat, mga katropa. Naglisod lang kong litos.
3: Atay.
0: Pasayloan lang ko ninyo, mga Muslim brothers, tato niya. Ang say tawag sa holiday karon kay naglisod kong litok in tawon.
2: Tabang mga langit.
0: May buntag, may buntag. Good morning, kaninyong tanan, mga kaigilaan. Nindot na ito mga hisgutan karong buntaga. Ubay-ubay ni mga katropa. Siyempre, may tungod gyapon is linog. May tungod gyapon is sa mga politiko na ito. Unsa ba gini sila? Nag-iya-iya naman sila pangabot. Is Jensan mga kagilaan. Gipangga ba ginilang Jensan? O gikinanglan na ginilang ni kay matod pa sa mga netizen. Duterte country magandang Jensan.
2: Na. Pahogin na. Ma-feel man po na nila. Kung tinuod magugang Gipanga, ma-feel nimo bisag gihatag pa na sa imuha kung wala iyang kasing-kasing diha nimo. Maramdaman gid ani mo.
0: Ah, ya syempre kagapong adlaw, niabot naman po pagbalik atong pangulo. Dako-dako pod nga budget ang gihatag diha sa munisipyo sa Glan, sa probinsya sa Sarangani. Ato pasalamatan pakpakan tanang alangan.
2: Palakpak gid. Pero ay nakakuan, kabantay katrubang Ruel. Atong interview lagi daw sa atong mayor sa syudad. Kani, grabe rin po kayo sila kakuan ba? Kanang malisyoso kayo. Katong gina-interview pa siya, nga grabe pa ang panghitabo. Mugot lagi daw kayo. Nga pagka dawat na sa 100 million, naka-smile man daw.
0: Alangan, bisig ikaw po siguro, leader po siguro. Oy, hindi ka mo smile. Grabe po din tawang ko mga...
2: Grabe rin siya.
0: Tawana mo eh. Di ba? Mungkot, magyong kaka, nagka-problema ka. Kaya, isang ko lang sa inyong balay, nawandaan ka pa ni Malay. Mungkot, yung kaalangan mo, smile ka.
3: Atay.
2: Niya pagdawat ni mo, og tabang.
0: Smile ka eh, alangan.
3: Atay.
0: Grabe, ingrato ra po kayo mo, og dipod mo, smile ang mayura po. Grabe naman po ng tawon mo eh.
2: Gani, wag mo yung temahin mo, good.
0: Pati ka na, inyong yung diskitahan. Normal mo smile kasi syempre aduna ikahatag na po sa mga konstituwente. Importante sa tarangin. Hindi namin ito tabong basta pagkinsa pa na mo abot na rin mga katropa, basta aduna ka ni hinabang. Hindi na nato na sila tuloy sa nato para silang pasalamatan. Kaya importante karon mga katropa makabangon ta pagbalik. Ipadaplain talang colors politika kay way tawo na. Pero alam to mga politiko nga halata yun kayo mga katropa nag-adto-adto lang rin. Wa ma po'y personal nga hinabang nga giyatag. Abi ni mo aduna, DSWD man gihapon din ang giyatag.
3: Okay.
2: Dili na to Apple, oy. Dili man na to Apple kay...
0: So, dili Apple. Na klaro ni anak nga nung nga siya pamagimuhatag ka ng box-box sa DSWD nga na may mga taga-DSWD nga nagtambay na si Piki na si Rich Gatchalian. Kaya batod pala ginaw, pwede lang ginaw kay voluntarism lang. Oo, oh, kamarad kasabot, huwag man tayo question na ng voluntary. Huwag man tayo question ni anak, pero isip usa ka senador, isip usa ka congressman. Di ba? Kanong di ba kakahantag o gikan sa'yo mo ah? Oo. Ah, congressman man gani nga taga diri sa to. Wantahanan, ito nilang mention. Si congressman Elmer Katulbos, nihatag man gani nga gikan mismo sa wantahanan. Kamu pa noon diha ka mga senador noon sa naibu niya ay.
2: Na.
0: Dili na nato na siya lalisan mga kaigilaan kay Claro, mga kayo ng paipal. Naragod-dagod. Sasay? Di ba, na naman nung tanay balaod noon nga gustong iduso pero di gina ma-duso-duso ka ng antay.
2: Antay-antay-epal? Oo, na.
0: Sas karon na, magantay-epal, outro po rin mga epal na go.
3: Atay.
2: Kalimutan na nila itong ilang iduso.
0: Pero salamat kaya nagbisita mo, at least nakabalo mo. Kung unsay ba yung mga kinahanglan nato dre. Pero unta, wala na lang mo nag-distribute yung iya na manggiapon sa DSWD.
2: Personal, gusto mo gila makita lagi daw ang jinsan.
0: Tanawa lang ko ninyo, God. Nga araw makahimo mo balaod nun. Dili nga, napay pina... ang bot ninyo riya.
3: Atay.
2: Ano ni Senator Lorin Digarda, di daw kinahanglan balaod nun daw. Di daw necessary balaod nun ang himoon.
0: Unsa daw?
2: Pundo lagi daw, kinahanglan.
0: Naan naman na balaod, di ba? Naan ka naman mga balaod.
2: Na.
0: Sa pa may balaod, ang kinahanglan nila diya.
2: Di, antay ipalo. Antay ipalo.
0: O, kana, pwede pa na.
3: Atay.
0: Well, ano mo ibitaw seryoso mga kaigilaan, no? Salamat sa mga nag-ari, salamat sa mga privado, salamat sa mga taga-gobyerno, salamat sa itong Pangulo. Kaya naman, medyo ubay-ubay yun ang gibubo ng hinabang mga katropa, labing pa sa probinsya sa Rangani, labing pa rin mga katropa sa tuwa sa General Santos City. O Mr. President, ayaw kalimti ang Balut Island. Naagyapon ang just sa Mr. President, ayaw kalimti. Kay otro punto sila dito naglisod. Basig pwede na po di mo antuan dito. Di ko antuan dito. Kay gamay rang butante. Mo na yung kapait.
3: Atay.
2: Naday nga, naday. Wala ang taan na ba kay kung constituent magyapon na nimo.
0: Ay, pagbuot kay dili may ko presidente.
2: Suggestion lang po na kung mahal. Mahal na pangulo.
0: Uy, butanay. Magpangulo sa mo diha.
2: Ay, pagbuot.
0: Botay mo.
2: Kaya mabotay mo sa comment ako.
0: Ay, nako. Sabi na ito ang atong oras, mga katropa. O, siyempre, may buntag niya kanilang tanan, ha? Good morning. Welcome sa itong program. Magtulungan nung kinimbulsa ay. May buntag kang Ate Angel ng Jensen. Kumusta man ka niya, ma'am?
2: Nakakuha na rin na pressure na ba ni kay sa iyang palibot.
0: Pressure.
2: Nabalaka siya kay ning uyog na budog hapong adlaw.
0: Kaya nga trauma ron. Kung gusto rin ninyo kay istorya diri adto mo diri. Kay mga istorya-istorya ra ta diri makalimtan ninyo yung mga kagool diya. Usko pa man diri sa mua kay second floor mas maggool mo kapag mutayog kay mas kusog pag naka sa second floor.
2: Pero ligo na mo building. Wa gay tatsa yan. Kalois Ginoo. Sa gracias Ginoo grabing protection.
0: Ligon po, dindot siguro na i-hire na ito ni kinsay engineer, ani?
2: Bullseye! Dini, Gilliamax, ha?
0: Ay, ayaw mo pag-iana. Dili lang Gilliamax ang Ligon. Kanang yap day day ang building. Kadugay,
2: yap ang buhay.
0: Kudos kang engineer, yapokon.
2: Magkaliwan, naging down to.
0: Pastilan, ano? Kalain akong paminaw, sir. 7 months pabaya ni akong tiyan. Ay, ma'am, ano lang kayo? Ay lang kayo papakastress, ma'am. Kay basi masayo-sayo naggawas, baby. Magka problema tagdako. Ano lang, relax ang good man.
2: Baby, kalma. Ano lang?
0: Kalma lang good, kalma. Siguraduha lang, way mga crack-crack na yung balay diha. Ayaw pagka ng pag-uyog, nervous na ta, kay... Ano na lang, mauna na yung new normal, kaysa kabulan pa daw nato ni masinatian. Basta lang, grabihan, no? Oy, katong 6.2 kagapong adlawa, di na to aftershock, ha? Lahi na to nga linog, mga katropa. Sa General Generoso ang epic center ni Adto.
2: Gubjen?
0: Di na to party sa aftershock na hitabo dari sa linog sa Masin. Klaro ha? Pato lang iklaro na magugoy panic attack, sir. Ma'am, kana lang gyud abang basulti lang gyud paningkamuti ra gyud ikaw ra magyapoy makatabang sa imong kaugalingon na Ma'am Angelica Neri. Relax lang gyud ka. Pilito ng ginmo, breathe in, breathe out, kanang ginawag lalom.
2: Isulod lang
0: na siya sa makatabang sa imuha.
2: Kanang imo ang panic attack, isulod sa siya og container.
0: Ay, oh, ma'am. Ay, to okay, katropang Chris, kaya na siya, ga-joke na wala sa, ano, wala sa oras.
2: Di mo, good kid, parang nila siya panic attack, isulod lang niya, ma. I-keep sa
0: ayaw
2: niya.
0: Ayaw na niya, ma'am, ibulsa lang.
2: Ah, na.
0: Ay, ma'am, Angelica, kumusta ka na? Bitaw, ay, seryoso, ma'am, ha? Ano lang yun? Kanabang, ano lang yun? Breathe in, breathe out lang yun.
2: Lagi-lagi.
0: Magka-atake kasi mong pagka-panic niya.
2: Oh, kanang presence of mind, mo na, usas mga makaparealize sa imo, nga dapat giday, magbantay, giday ko.
0: Ano lang siya. Tinawag lalom. Niya, ayaw kayo pag ano, mga katropa kay buntis ba ya ka, Ma'am Angelica?
2: Gani, ma'am. Amping giday, ma'am.
0: Amping giday ka nunay. Ano na, 7:05 ang katong oras. Ato na katuwang karoon, mga katropa, ang katuwang word for the day.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang atong word for the day, mabasa sa Joel 2:25, ganaging on na, I will restore to you the years that the locust had eaten, or had eaten, the cake canker worm, and the caterpillar, and the palmer worm, with my great army which I sent among you. Sabi ni siya, katropa, akong iuli kaninyo ang mga tuig na gikaon sa dulon, sa kunkun, sa handa tao, sa handa talo, o ang akong dako nga panon nga akong ipadala sa taliwala ninyo. Katropa, na ay restoration nga buhaton ng Ginoo human sa atong mga kalisdanan, sa atong mga pagsulay. Basta mo salig tadyan niya, kay usahay batio na to nga nausik ang mga katuigan tungod sa mga kapakyasan, sakit man o malisod nga kaagi. Apan ang pulong sa Ginoo, nagpahinumdum ka na to nga siya usa, usa ka Dios sa recovery. Di lang niya ayuhon ang kasamtangan, kundi kaya niya ibalik og punan ang mga katuigan o kahigayunan nga daw nawala ka na to. Ayaw kawala o paglaom, kaya ang panahon sa pagwawi, ana-ana sa imong pultahan. Tulog ka butang, gusto na kong hatagan o pagtagad. Dili katapusan ang pagkapukan, kundili kahigayunan sa pagpili, the reality of failure versus certainty of recovery. Ano man katropa, ang kapakyasan o ang pagkaguba, kabahin sa kinabuhi sa tao. Apan ang Ginoo, wala magtanaw kung kapila kita napukan, kundili kung kapila kita andam nga mubangon pinaagi sa iyang grasya. Ang recovery, dili automatiko, kini magsugod sa desisyon sa tao, mga katropa. Magsugod gini sa ato ang kaugalingong desisyon o maghatag ka na to o kanang dakong tabang o kung ang ikaw mag, mo, magpadaog sa iyang kagahapon mga katropa o maglisod yun ka. Pero kung tanawan mo ang tinuod ng kapakyasan, mao ang pagdumili sa pagbangon. Diba? Imuha man ang desisyon. Kumingon ka nga pildi na kukuron niya, wala yun kay kahigayunan nga mutindog pa pagbalik. Tingali magpabilin nga dili ka makabawi kay ningon naman kagpildi ka. Pero ang Ginoo gustong makabawi ka, pinaagi sa daghang mga tabang nga gikan niya. Imo lang yung realize unsa itong mga tabanga, unsa itong kinahanglan ni mong buhaton. Take the first step and God will restore you sa umaabot ng mga panahon. And kaduha, ang atong Dios usa ka God of restoration. Dili siya condemnation, muna gitawag nga the divine nature of rehabilitation. Ingon sa Psalms 23:3, He restored my soul, He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Nganong bugat ni nga rason katropa, kung ang kalibutan daling mangundi na o mulabay sa mga butang o tao nga naguba na, ang plano sa Ginoo kanunay mao ang rehabilitation. Ang pulong nga restored, nagpasabot nga ibalik sa orihinal ang mas nindot pangakondisyon. So pagpasabot nga, kung naaki naguba nga balay, tingali ba sa planong Ginoo tagaan kadi ang mas nindot nga balay. Wala takabalo kung unsaon na paghimo sa Ginoo, pero ang Ginoo ang Dios sa kahibulungan. Dili na to masabtan ang iyang hunahuna kay dili na to nahunahuna, o di na to masabtan ang iyang pamaagi kay dili na to na pamaagi. So wala kita gihimo sa Ginoo aron pasagdan lang nga madaot. Iyang giatiban ang iyang kalag, ang atong kalag panghunahuna og tibuok pagkatao hangtod kita hingpit nga mabalik sa atong dalan. Ikatulo, mas mahimayaon ang kaugmaon kaysa kagahapon. The promise of a greater outcome, mga katropa. Ingon sa pulong sa Haggai 2:9, the glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. kini katrupa bugat kayo. Nganuman, ang proseso sa rehabilitation og recovery usahay masakit og malisod apan ang resulta kanunay nga mas ligon ang kahoy nga naputlan apan nabuhi pag-usab mas lawma katrupa og gamot. Kung ang usa ka tawo makaagi sa proseso sa pagka kanamang pagkakaulian kauban ng Ginoo, ang iyang bag-ong bersyon mas hamtong, mas maalamon o mas andam nga mutabang sa uban nga nakaagi sa parihang kalisod. Diba? Giallow sa Ginoo ang kalisdanan di animo aron naka-experience para kung makita kang uban nga parihan nimo gahimtang maluoy ka katrupa o kabalo na kay ka mo detalye sa iya kung giunsa nimo pagapukan ang mga kalisdanan nga imong nagyan.
0: Iyan. And I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Mo na ka magbangon nang kita, laban nang kita. Unsa may mga panghitabo karon mga
2: promise sa Ginoo nga iyang i-restore ang iyang katawhan.
0: Ano ra gid ni? Kumbaga hagit ra ni kanato mga kikidaan kung unsa ta ang mamahimong ligo nang atong pagtuo nga anak kaniya. Unsa ni siya sa mga pamaagi mga katropang pahinumdum kanato? Na naasya ga-exist kay musahay nakalimot ta. Labi pa kung naata sa kalipay, naata sa kaharuhay sa kinabuhi, nalimtan nato mga katropa ang atong manluluwas.
2: Wow. Nahinumdum rata panahon nga magkatalagman na. Murang ang uyog, pagpukaw na siya.
0: Ganong nalimtan nato nakasulti ta kay itong naaka sa katasaan sa imuhang
2: career.
0: Nakalimot ka og tabang ngadto sa uban nga nagkinahanglan. Imbis nga imong tabangan, imo pa manong gisamutan og dutan.
3: Atay.
0: Ayaw gyud ga himoa nga mamahibong square ang imong kalibutan kay dungay dugay kay kang kabangon ni ana.
3: Atay.
2: Sino da ka tropa?
0: Bilog lang gyud dapat ta. Unaman ka sa taas. Tabang po ganito sa mga nasa ubos. Kaya pagkabot sa panahon, ikaw na po nasa ubos, tabangan po ka itong mga nasa taas. Ano, bilog ang kalibutan. Ayaw himo ang square. Kay dugay ka kabangon, maipit ka ito sa ilalong.
3: Atay.
0: Ewa, kay kung bilog lang yun, natuyo, kama na. Pero kung square, akilang lang pag naimutulak na yan ang mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako. Importante. Di takalimot na doon ay manluluwas na to. O mga katropa ha, kay di po tamawad anong paglaong. Siyempre, kaling talan, ano na ginin, mga pagsulay na gihatag ka na to, mga katropa.
2: Ingon lang, lamas sa kinabuhi, mas lami daw kuno ko na dahil pagsulay nga magian. Kay makasiguro na ka, kung muabot na sa uban, makahatag ka stabang diyan nila.
0: Mauna, bikan lang yun kay para ang ibong lamas, dili panyawan.
2: Panyawan ng lamas.
0: Perting paita na.
3: Atay.
2: Papait siguro gluto na.
0: Habi siya pag isagol, mas papait. Hindi nga po makaong paait yun kayo.
2: Atay. Suka, jugas ka pait.
0: Ay, nako. 7-12 ang atong oras, mga katropa. Samtang! Arena karoon ang atong mga headlines.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa itong mga balita, Lacson, gantong ang kayatano sa krisis sa Senado, pag-debate sa plenaryo, dili sa Facebook.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naglaom si Senator Panpilo Lacson nga mapadali ang formal nga pagsulbad sa krisis sa Senate leadership kung magpatawag ng special session si President Ferdinand Marcos Jr. Kani humang gitudlong acting Senate President si Senate Senator Sherwin Gatchalian human mag-boycott ang grupo ni Senator Alan Cayetano kinsa mi insister nga siya gyapon ang lehitimong leader sa Kamara sa Senado. Kung andam ang Senado sa bisan unsang kagubot, e agit ni Lacson sa Cayetano nga makigdebate sa plenaryo o dili sa Facebook.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bitaw ha? Ito nang kapidebate bitaw sa Cayetano. Surrender man mo, walk out man mo, karon inyong hagito na noon.
3: Atay.
2: lahi mo ito na setting.
0: Binuang.
3: Atay.
0: Pero bitaw, Cayetano Senator. Alan, pag-attend na lang yun kay para mawa na ni kasamok din Senado.
2: Ay, logi, magandang logi ni Senator Alan.
0: Kaya yung kinabuhan nga dili pagsipot, ano ba, kanang ang katawang Pilipino ang kaluluoy. Di man mada o Facebook Live kanunay ni Mr. Senator, ginang lang yun mo mo-attend sa Senado, aron may bawag yun, unsa magiging kamaturan ini. Di ba tiyan ninyo diya sa plenaryo? Ayaw pagsiging Facebook Live diha, kay wala mag-gapon na, uy, way matabang. Adto sa Senado, adto pag-attend og hearing, labing pa og mga dawa kay adunay special session nga ipaigayon kay Ah, katungod magkod sa itong Pangulo po nga manawagan ng special session, tungod lagi sa Pangitabo, Dres Mindanao, naman na sa ito ang konstitusyon, attendi ha para mahuman na ni problema ha kaya ang nagsakripisyo ang katawhang Pilipino.
2: Pinoon, and I hope na masabtan po ni mo nga na ay kanya-kanya nga panlantaw ang bawat isa ninyo, pero ang inyong dako nga responsibilidad unsaon ninyo pagpahamtang ang dapat nga serbisyo ngadto sa katawhan. Magkahiusa mo dapat diha.
0: Ako sa una-una inyong gibuhat, murag ako okay ra ko didto kay murag kada bang ipakita ninyo sa minority nga sa ilang pag walk out nga ingana kasakit ang mahitabo, pero kaning ingani nakadugay murag di nagpun siya maayo. Ang mabitin diri ang katawhang Pilipino, dili ka mo. Dili ka mo. Mura, ayon naging intawon padugayan pa kay samok na kayo, sakit na kayo, gutom na kayo.
2: Bullseye. Bullseye. Kung naa magustama ipakita nga tama inyong gibarugan. Unya kay dili man gid mo mausab kung tama ang inyong gisulti sa kadaghanan, dili na mausab.
0: Kay base unya mawad-an pag kagkaubanan nimo ba, malhin ni tanan tungod sa kadugay sa imong lihok ka. Abrabag di man nimo gusto buyan o unsay gusto nimo ginahagunita o mong ginagunitan karon. Buy ang imo mga baggage ihatag ngadto sa atong labaw makagagahom, sige man tagiskot yag Biblia. Di ba? Buy na. Ayo kay pasana taren kay aron masulbad nato ni problema.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Samtang sa lain ato mga balita.
2: Bullseye. Oh, Villanueva anda mo tambong sa special session taliwala sa krisis sa Senado.
0: Ano?
1: Bullseye.
2: Andam si Senator Joel Villanueva nga mutambong kun magpatawag og special session si Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron unahon ang kaayuhan sa nasod imbis ang dula sa politika. Bisan kaalyado sa paksyon si Senator Alan Peter Cayetano, gipasiugda ni Villanueva nga dili na kini panahon nga sa kampihan tungod sa mga dinalian nga buluhaton sa Senado. Prioridad niini ang paghahin og pondo alang sa rehabilitasyon sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog, pagpasa sa mga balaudnon o pag-aprobar sa promosyon sa mga opisyal sa militar.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Senator Villanueva, ako okay ko dali sa mga nga gusto mahitabo. Atang yun mong sesyon kay...
2: Lagi. Buwan ni trabaho ninyo.
0: Trabaho man ninyo panday na balaon kay...
2: Gawas kong gikulong mo diya para ni Senator Jinggoy.
0: Atang na ko po kayo. Para wala samok. Nga naman tayo mamahimo mong minority. Okay rin na.
2: Importante nga, may isgutan na gihapon kung unsay paras katawan.
0: Okay. Masugod na po ba yung impeachment to? Na? Kabuang na po niya. Gusto ba yung himuon sa prosecutor? Subayon gihapon tong kwenka nga case sa pagbutar. Subot pa subot. Dili na yung 16. Kaya mga inanglang isgutan pa na ninyo diya sa plenaryo. Kay kung di ninyo na may isgutan, pagabot sa panahon niya, 22 lang ang kwintahon sa pagbuto, di 14.6. Unsa ba na? I-round out na ninyo. Sa 15 o 14. Ano ba? Dapat masulbad ni samtang sayo pa, samtang wa pa nagsugod ang impeachment trial.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, samok na kayo mo diha. Para harus na pare-pareho na manuon mo tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako, wala kong problema to una-una, pero kiniyane magkatropang Chris nga, kumbaga, taas na kaayo ba? Ang gigahin nga, kumbaga, maroma na magbatang gamay nga, naglulipap nga maroma, sa mga taon kutob karon wa paghapon maulian, nagsigi paghapon diya sa Facebook Live. Dili man sa pagkano ka Senator Cayetano, pero nakita na ko murag ano na, sobra na pod. Tama na. Kay ang gapait diri ang katawhang Pilipino na dili ka mo nga naa sa Senado.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Ayo, may labot og kinsay mong ulo sa inyo ha, basta importante diha ang para sa katawhan, ibalik ninyo sa katawhan.
0: Nan. Samtang! Kaya na ito mga balita, Marcos, may padala birthday greetings kang Trump ng hinaot sa kalampusan sa US.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gipahalipayan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa US President Donald Trump sa ika-80 kaadlaw na tawhan. Nining Hunyo 14, pinagi sa usaka Facebook post ng hinaot si Marcos o ngayong panglawas. Kung dugang kalampusan alang kang Trump, dungan sa pag-ila sa dakong impluensya sa liderato nini sa tibuok kalibutan, nining krusyal nga panahon sa kasaysayan. Kinauman usab sa presidente nga mas mulikon pa ang relasyon sa Pilipinas o Amerika.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Donald Trump, which is you are the reason why the Strait of Hormuz was being closed.
3: Okay.
0: And you are the reason nga nung nagmahal ni among krudo na rin gasolina.
3: Okay.
2: Happy birthday, Mayingos Pangulo. Happy birthday,
0: Labutay. Happy birthday.
2: Yeah, happy na mo eh.
0: Pero na ako'y kanta ka happy birthday.
2: Sige daw.
0: Happy, happy, happy birthday to you.
3: Atay.
0: Para mag-di happy ang birthday.
2: Para mag-ilamayan.
0: Antang, salam itong balita.
1: Bullseye, bullseye.
2: Oh, walay hearing sa Blue Ribbon. Karong adlaw, sumala pa ni Senator Tulpo. Giisip nga misinformation o walay kamatuuran ni Senator Erwin Tulpo ang mikailap nga post ni kanhing kongresista Mike Defensor nga doon ang matod pa hearing ang suno kon Senate Blue Ribbon Committee karong adlaw Hunyo 16 kalabot sa flood control scam. Matod sa opisyal nga advisory sa committee, walay bisan unsang mga gipahigayon ang walay bisan unsang pagpatawag o investigasyon nga nagtakda sa maong petsa. Tuhon ini gipahimangnuan ni Tulpo si Defensor nga mahimo kining magatubang sa kasong usurpation of authority tungod sa pagpagawas og peke nga anunsyo nga walay pagtugot sa Senado.
0: Grabe, usurpation of authority dayon, hindi ba pwede nga na misinform lang siya? Karabang wala gid.
2: Usab man mo sometimes.
0: Grabe na gid mo ba?
2: Sometimes.
0: Sopra na kayo mo.
2: Sometimes.
0: Hindi ba pwede nga basin na misinform lang si Defensor? Yeah? Kaso dayon, kapag ka na.
2: Sometimes, katropang Ruel, we can bend the law.
0: May ano mukhang pakong tulpuha ka.
3: Atay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Feeling bright kayo, mga babaero, may kindag ko.
3: Atay.
0: Yes! Kapagkag, walay mga moralidad.
3: Atay.
0: Atay, leader na mga minyong dagko, pero grabe. Yeah, tugutan mo, anak, pag yung nagsuon. Mabuti na lang yan na, na babae kaysa malalaki, abinuang. Gunggong ang dagko. Sa babae, tulpong arang-arang. Wa man na, na-issue siguro si Ben. Ben na lang siguro na
2: Ben. Si Bitag, braga.
0: Aning tuluka, tulpong ramag na i-issue ni Tanan. Halos babae mong kalabanan.
3: Atay.
2: Nag-away na guna sila. Si Bitag versus ang tulong.
0: Grabe, mga tawhana ni. Asan ako? Ikalima?
2: Galima na.
0: Senado Andam sa special session karong Hunyo 17. Alangan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, okay na mo di. Agba na mo mag-session. Hindi ako nabasahaw di kay ang presidente may kapanawag din ni Oga. Under sa naana siya sa konstitusyon nga magpatawag special session, so kinahanglan lang ginyo mag special session og nagpagawas sa sila bimo kagapon nga gipanawagan ang tanang mga senador kamoten sa special session. Mao na hagit nato kaning sa mga Cayetano Black, kamo diya Senator Bongo, Senator Marcoleta, Pia Loren Ligarda, Jewel Villanueva, Senator Robin Hood Padilla. Attend mo session kay kani
2: Senator Bato.
0: Dili to mo attend. Ito, kinakpon man to. Pero kisurrender ba yan ay mga
2: masa? Pass lang sa awas, Senator Bato. Pass lang sa...
0: Senator Bato, pass lang sa ako.
3: Atay.
2: Next lang, next.
0: Sunod na. Sunod, sunod life.
3: Atay.
2: Alam nga, ikulunggo ninyo. Alam, mumutungha ko.
0: Ato, wala kong dahig. Mag-uban pala aming former president dito.
2: Reunion, me.
0: Reunion, ganyan yun.
3: Atay.
2: Puas panahon, reunion.
0: Sige lang, kung madagpan ka, itik over na lang yung dahig, ha?
3: Atay.
0: Ay, nako. Alas 7.23 ang itong oras sa itong pagbalik, kinsagyod. Ang mas dali mga makarecover gikan sa separation o kaguol. Ang lalaki ba o babae? Relax sa mo niya. Hindi ka bahay ba, katropa, hatong kayo sa Windsor. And of course, atin ka mo ha, karoon ni Julio 18 sa mga atong Cebu.
2: Sunod adlaw na, karoong Webis na?
0: Julio.
2: Julio dahi, next month. I mean ako, Hunyo. Sorry lang, good. Pwede mag-good magkamali.
0: Julio 18.
2: Ah, okay.
0: Julio 18. Windsor Color Run.
2: Oh.
0: 2026 mga katropa. Diyan mismo sa Cebu City. Aray pa, minawan ninyo ang dugang detalye.
4: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026. Starting 3 a.m., 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run. Celebrate.

0: ang alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
5: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Paano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
10: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Kinaimbahin na mga katropa, hatod na kanyang Santong Plus Gold. O na itong kinaingon mga katropa, karong panahon na, grabe pitos naman yun. Grabe krisis, ang guban, epektado pag islinog. Pero kita nga mga wala na apektuhan, kung naman lang tayo sobra-sobra mga katropa, gikinanglan makahatag, makatabang, kung tapis ang ginagmailang.
1: Lagi-lagi.
0: Pero kung saan na yung pagtabang, kung ang imong lawas po, mga katropa, nagkasakit po ka.
1: Ikaw ang tabangunon.
0: Tabangunon po ka. Ospital na po ng peg.
1: Niyadaga na ba ospital na hindi pwede masudlan?
0: Na. O na-amping ka nun ay mga katropa sa imong panglawas. Balancing a diet yun ang gikinahanglan. Take Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, ako kayong tabang. Araw mapunan ang mga nutrisyon sa inyong kalawasan, mga katropa. Puno kini sa vitamina at mga minerales na gikinahanglan na to. Antioxidant po kini mga kagilaan. O na nga kamuniha, mag Santong Plus Gold, nagyong kamo everyday. Isa sa buntag, isa sa unto, isa pagkagabi. Kung adunay gambing balatian, duha sa buntag, duha sa unto, duha pagkagabi. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una!
2: Bullseye!
0: Mapalit sa paborito niya mga butika, always available sa tanang branches diya sa Rodion Pharmacy. O na dagad na mo sa pinakaduol ng Rodion Pharmacy kay available ang atuang Santong Plus Gold.
2: Bullseye! Bullseye! Arinag!

0: mas dali nga makarecover gikan sa separation o kagool, ang babae ba o ang lalaki katropa ang krisa?
1: Mga katropa, kung dunay kalamidad mo igo, walay piliyon nga status o pamilya ha, tanan apektado apan kinsang tinguga ang mas daling mapakapukaw ka nato aron nga managhiusa o magtinabangay. Ang mga isog nga maruganan sa lalaki ba o ang kanabang mga babae nga maigo nato mga inahan nga dunay daling mangita o paagi sa kaluwasan sa tanan. At tutukyon karong adlaw kung kinsa gyud ang daling makarecover panahon sa kaguol.
0: Ayon! Mga katropa, ang paagi sa pagpahungaw o emotional release sa o emotional suppression. Ang babae magod kasagaran mas paspas gyud ang sugod sa pag-recover tungod lagi pagkatubang sa emosyon. Samtang ang mga lalaki magpagahigahi pa man. Apan mao na malangan mga katropa. Di ba? Nganong bukat kini? Mga kaigalaan, ang mga babae biologically o socially mas daling muhilak. Magpahungaw sa mga higala ug muangkod nga sila nasakitan. So pinaagi ni mga katropa, mas dali silang nila nga maproseso ang ilang utok ug kasing-kasing kanibang ginatawag nga emotional venting. Samtang mga lalaki, tungod lagi sa ego o garbo, kasagaran, magpatisog-tisog pa na, mag-inom, magpakabisi, aron itago ang kasakit. Ang resulta, ang kaguol sa lalaki mapugngan sa sugod apan mo feedback ug mudugay sa ulahing bahin mga katropa. Alabang ang tuson sa ba? Lagi tungod sa ego, tungod sa garbo, o kayang mo antos pugngan niya yung emosyon apan mga katropa ang pinakabait niya pag sila mubuto.
2: Bullseye.
0: Di ba? Ora ayaw gipugngan na yung mga gipangbati niya.
1: Tell it to somebody nga imong gitrust.
0: Wala may di man mawala imong pagkalalaki kung muhilak ka.
1: Lagi.
0: Yeah, di man nakawad.
1: Kasi yan lang gudrada part.
0: Ayaw lang ipakita sa imong mga bata. Pero mas okay ako. Open ko sa akong mga anak kung doon lagi mga problema.
1: Correct.
0: Ipahibalo na to sila kay sila.
1: Makabalansi mo na sila.
0: Makabalansi sila, makarealize sila mga katropa. Ngayong anak, ginay kapait ng kinabuhi. Para pagdako nila, di sila makuratan. Okay, maugin ay tinuod niya kalibutan.
1: Tinuod.
0: Di na yung dayahay ang kalibutan, mga kaigalaan. Mahayahay na ka kung mamatay na ka.
3: Atay.
1: Marag sakto, ginay mo katropang Ruel. Wala naman kayo noon ang problema. Kulay maundang ka. Ang problema.
0: Duhara na, mamatay ka or mabuang ka, hayahay ka.
3: Atay.
0: Pero ayaw nang sa buang, ha? Anyway. Ikadwa, katropa Krista.
2: Bullseye.
1: Ang gitawag nga support system kon social connections. Ha? Ang babae adunay mas lapad nga abli nga pundok nga mga kaatubang samtang ang laki mas mamingawon nga nag-inusara siyang krisis. Nganong bugat kini katropa? Kung ang babae mabulag o magulanon, doon na siya'y pamilya, mga amiga o mga katropa nga anda maminaw kaniya matagabi'i. Kini nga suporta mo'y magsilbing taytayan alang sa iyang daling rehabilitation. Sa pikasbahin, ang laki lisod musulti sa iyang tinuod nga gibati ngadto sa iyang mga barkada. Tungod kay na hadlock BIBI yon o matawag nga huyang. Tungod kay walay tinuod nga karabang support system, mas maglisod ang lalaki sa pagbawi sa iyang maayong panghuna-huna.
0: Yan.
2: Bullseye!
1: Well said.
0: Pero... Mga bitaw niya sa relasyon gyud sa magtiayon dapat lingon gyud ang inyohang baruganan nga duha.
1: Yung relasyon, inyohang communication, dili mawala.
0: Kay ikaw isip lalaki, pwede nimo pagawasan mabudog. Istoryahon nimo imong asawa may tungod sa imong gibati kay aron ang purpose ni anak makapahungaw ka ba. Kay kita bang lalaki kabalo man kita ego, pero kanang sa kaminyoon, wadan niyo ng ego.
1: Dili maayo.
0: I-surrender niyo tanang kay minyo naman mong duha. Wala naman mo'y kinanglan nga itago. Kay kamo naman itong mag-unong sa kinabuhi.
1: Correct. Humana
0: sa
1: ang...
0: Sa buok ninyong kinabuhi. Humana itong...
1: Ulaw-ulaw. Katong sweet moments. Wala na to.
0: Wala na. Kanabang...
1: Panahon na sa pag-inunungay. Panag-iusa na.
0: Ano? Ano yung pinaka-nindot niya mga katropa? So...
1: Naamay mga butangan din mo dawat sa iya, dawatan na lang. Naamay mabutangan din niya dawaton, ipadawat na lang.
0: Istoryahan lang din mo sawa.
1: Correct.
0: Hindi ka makapahungaw diha. Kung di ka gusto makapahungaw sa imong barkada, kay may naan, nagikag talawan. Sama na, binayot pa ng imuha.
1: Ang uban man, God, kay agiyo nilang mabuting usapan ba? Niya, dito na magpahungaw, iniga lango na.
0: Kay ang barkada, man, God, di mo, talagsarag din mo na may istoryahan yun. Ang itumag mo, masuwa,
1: Mogina, sagaran.
0: Mogina, kasagaran. Talagsaran ni barkada nga maunong sa imuha. Sa tinuod lang. Kala mga amigo, ginang tinuod mga katropa.
1: Oh.
0: Kaya makasabot sa imong gibati, dili mo hangad og inom.
1: Istoryahan kag maayo.
0: Ah, di ba? Ikatulo.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kani, distraction batok sa introspection.
1: Mm-hmm.
0: Ang lalaki daling mangita og temporaryong kalingawan. Samtang ang babae mo agi gyud ang kalisod nga proseso sa pagtukod pag-usab sa iyang kagulingon. Kamano ba mo mga katropa aron makarecover ang lalaki daling musulod sa bag-ong relasyon?
1: Agoy.
0: Rebound, barkada, bisyo. Ang purpose yun ni Ana sa mga lalaki, distraction ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kita nga malalaki, abi natog, nakarecover na ta, apan temporaryo lang di ay kadto nga taguanan.
1: Mm-hmm.
0: Kanabang, sulod kang bisyo, ato ka rito sa mong barkada, inog, ngitag, babae, temporaryo lang na, pagkaugma ang problema, magpabilin.
1: Isamot, pag
0: diba? Ang babae kasagaran mo pahulay una sa relasyon. Iyang analisahon ang iyang sayop, iyang dawato ng kasakit, o ginahinay niyang mugnaon pag-usabang iyang kinabuhi. So, mas masakit ang agianan sa babae sa sugod apan kung makabangon na kini mibarog nga ebidensya sa usa ka hingpit nga permanenteng recovery.
1: Lugi gyud so, pa sa babae.
0: Mas dali makarecover. Ano man kuno babae kana bang mo voice out gyud ba?
1: Nalagi.
0: Mo pagawas gyud na.
1: Pag
0: mo pagawas, maarang-arang makapangita nag diskarte ug maulian na makamove on, mas paspas makamove on ang babae.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ang lalaki magbulag sa relasyon, di nakamove on basta-basta.
1: Gilag tanaw sa ex.
0: Diba, tanaw ra gyud ni nagakahitabo. Dating maguyab.
1: Mm.
0: Ang lalaki nyo doon kayo makamove on. Labing pa kung nana siya'y video sa inyuhang duha, sa inyuhang pakigilawas.
1: Sige, lag-hilag eh.
0: Di ba? Dili.
1: Masay.
0: Hadlukol ng babae.
1: Tama.
0: Masay. Makigbalik ka sa kuha kung di ka makigbalik ipagawas ko ng video. So siya ang wala kamove on. Di ba?
1: Hmm.
0: Muna ka mo mga babae, kwidaw gin mo diha. Ayaw gin mo pa-video kung nagbuhat mo ka ng Hey. Labing pa ang babae, duga ang lalaki, duga, ginakamubon. Ah, muna nga,
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw pat!
1: Ang pag-ila sa identity o kagalingong pagkatao, mga katropa. Ang lalaki, mas mawad ang direksyon kung mawala ang partner nga nag-atiman kaniya. Oy, murag na ay nakarelate na isamdang. Ang babae, mas daling makita og bagong rason sa pagkinabuhi. Sa dagang higayon, ang lalaki nagsalig sa iyang partner. Alang sa emosyonal ng kaligon, kalimpyos balay, o pag-atiman sa pamilya. Kung mabiyaan ang lalaki, mawadan siya og anchor o teacher sa iyang kinabuhi. Hinungdan nga mag-struggle siya kung unsaon pag-operate ang iyang adlaw-adlaw nga routine.
0: Okay.
1: Ang babae, bisan pa man sa kagool, daling makita og bagong sentro sa iyang kinabuhi, sama sa pag-atiman sa mga anak, pagpa-eskwela, pag-usab o pag-focus sa iyang karera.
0: Yay, may uli na may palihog!
1: Magbalo na good, di na good mulig balay.
0: Orang di na gini mao.
1: Ma'am Deb.
0: Di alam sa ka kay asikaso sa ribong ginahan diyan.
1: Gani man. Pero okay. Pagkahuman na, ori na diri.
0: Oo, di akong ako ang plano is i-appeal ko ni ibong mama diri.
1: Mao para wala na tayo naon nga mabilin diha kay lisod man.
0: Kada. Ikalima, ang kamaturan bahin sa regret o kanipagbasol sa uling bahin.
1: Ah.
0: Ang babae, magantos na siya sa sinugdanan apan humanini, wala na siya pagbasol.
1: Mm.
0: Samtang ang mga lalaki, magsaulog pa na sa sugod, apan magantos na magbasol na sa katapusan. Magmahay-mahay. O ganyan pinakabungkat, mga katropang psychological reason.
1: Mm.
0: Kung adunay separation, ang babae, muhilak raman na.
1: Ah.
0: Sa unang buwan, hangtod na mahurot na niyang luha o gadawato na niyang kamaturan.
1: Ah.
0: So inikabot sa unong kabuwan ngadto sa usa ka tuig, naka-recover na siya og andam nang bupadayon. Pero ang lalaki kasagaran lagi magparty, mag-enjoy sa freedom sa una mga buwan. Apan paglabay mga katropas panahon, o makita na niya nga okay na mabae, sakit kay na para sa iya. Og di gyud makapapugong kaniya. Diya pa lang musulod ang grabe nga pagbasol og kamingaw sa lalaki. Mao na mapansin ninyo, ang babae nakabubo na di na gusto makibalik ang lalaki ang sige gukod.
1: Mao no, maragbuang na.
0: Okay, iya man ang i-enjoy pagod. Ah, single ako, libre na ko, dagkan akong babae, mabingbang.
1: Mm.
0: Pero maabot ang panahon.
1: Ma-realize niya.
0: Ma-realize niya ang babae nakabubo niya siya, wa pa di ay.
1: Ah.
0: Sakit, mao na pinakasakit.
1: Tingin di apart.
0: Ang pingan na lang yun yung asawa, kay lugi yun mo permi.
3: Atay.
0: Huwagin mo yung laban. sa mga mag-ming UI pa lang diya, i-surrender na lang yun sa imong asawa, pati ang imong ATM.
1: Okay. Oh, number one, i-surrender kay dili na, madala pa ng bisyo, mag-uba ang pamilya.
0: Araw 7:40, katong oras. Kaling kabayan, atong kariyo sa Turbo Man Enhancer. Mabalik pa kita, mga katropa. Baban para itong iskutanan ng atong mga balita. Kaling kabayan, atong kariyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini. Ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
1: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: X FM.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag nga mainom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
3: XFM. XFM.
8: Exciting!
9: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
11: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
12: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
13: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
3: Yeah. XFM.

0: Aray yung nagpasuya na po sa Facebook si Kapitan Rock Garay.
1: Nga naman.
0: Gisaway ang mga counselor ko no kay wala ko na nagpakita. pero nag-post dito, nag-ano sa iyang comment naigipanghatag ang mga konsihal. Atty. Melissa, Blando, uban pa.
2: Si Atty. Si Kagawad Joey Dinopol,
0: Na. Walang sila nag-ano, walang sila nag-post sa
1: wala
0: Facebook.
1: Wala sila ka-post.
0: Okay, siyempre, pwerte naghahan ng apektuhan. So, di naman maapunt-apuntanan.
1: Na.
0: Kay pila raman po din tao na makaya. Siguro, manghatag ta, di naman siguro nato kinang lagi post po social media. Basta kinasing-kasing lang ito. Amor na yung importante sa tanan.
2: Parang dili, parang ma-audit.
0: Nabalikan po kakap, nagihagit nung kang Atty. Gakal. Dato naman doon ka, so muhatag doon siya, nagatigom pa siya. Basi gusto daw ka nga mo ano, basi gusto daw ka mo donate.
2: Di, kung muhatag, kinasing-kasing magka, wala ipog sana eh.
0: Ato sa katuan ng reporting at tropang Philip Oligario kay ang nasinatean na itong 6.2 magnitude kung asa na kasi natin kitag intensity 4 sa Jensan. Laing lindog kani sumala pa sa P-Box. Kaping 250 million kapesos na nga tabang ang naabot sa Jensan. Dakuha nagtabang. Uy, Mayor, igahin ang uban sa ano ba, sa Sarangani kay Looy po.
3: Atay.
0: Ato sa kantuan ng balita ni Katropang Philip Oligario. Katropang Philip, imo na. Live report.
4: Katropang, human ng Katropang Prince, ikumpirma sa P-Box na ano na nausap laing makusog kapag tie-off ang nasilatian sa Dakbayan sa General Santos ingon ba sa kasigit ng mga probinsya. Kahimaluan na kagahapong Adlawa, alas 5:18, nakasinati ang lugar or ang epicenter sa Governor Generoso sa Davao Oriental o 6.2 magnitude. Kundiin, ano na kinigilaw mo nga 94 kilometers. Nakasinati ang nasampit ka lugar o intensity 5, samtang intensity 4 ang Alabel, Glan, Kiamba o Gamalapatan sa Sarangani Province. Ingon man ang Corona del City, ang Tampakan o Tupi sa South Cotabato, ang Jensan o ang Takurong sa Sultan Kudarat. Anaas sa intensity 3 ang Matid sa Davao City, Kinapawan, ang Banga, Norala, Pulumulok, Surala o Tibuli sa South Cotabato. Samtang nakasinati o intensity 2 ang Davao City, Kinapawan, ang Mlang, Matalam, ang Maitom, ingon man President Rojas sa Cotabato. Ingon man ang maasim o maitom sa Sarangani Province, Apil, ang Lake Cebu, Santo Niño, Tantangan sa South Cotabato. Katropang
0: Pero ato lang taruhan, Katropang Philip, no? Kay unang gipagawas yun sa P-Box 6.6 niya, ilang gilusab, nagpagawas sila ng information to, ginaog nila sa 6.2 magnitude.
4: Yes, Katropang Ruel, oo. Pero kining nasampit nga pag-tie-off ang gikabutyag sa ato mga otoridad nga bahin lang or lahi rather nga pag-tie-off Katropang Ruel. So, considered siya nga linog yun kagahapong adlaw.
0: So, dili siya mabilong sa aftershock?
4: Dili, Katropang Ruel.
0: So,
4: because
0: okay.
4: Ang tubag sa P-Box tuloy aging Domingo sa ilang press conference, ang matawag nga kining aftershocks ang pag-tie-off o galing ang parehang epicenter or doon sa epicenter ay nahitabuan, tapos mas ubos siya sa magnitude nga nasinatian. So sama tong niaging Lunes, nakasinati katag magnitude 7.8, ugaling ano na mga pag-tie-off nga masinatian dool sa epicenter o dool sa atong lugar, dayon mas ubos siya sa 7.8. Considered siya nga aftershocks.
0: Okay.
4: Pero kung lahi nga area, Katropang Ruel, layo sa epicenter ang nahitabuan, nakusog-kusog, makonsider siya nga laing linog na nahitabo, Katropang Ruel. So since kagahapon, alas 5:18, ang epicenter na sa Governor Generoso sa Davao Oriental, makonsider siya nga laing linog, Katropang Ruel o Katropang Chris. Pero kagabi, nakasinati usab kitag aftershock, kato kusog-kusog, Katropang Ruel,
0: na sa
4: 5.8, yes, yeah, so 5.8. ang epicenter niya na sa Baiglan, Sarangani Province, og nakasinati og intensity 5 ang Kiamba sa ang diyan sa Ningunman, Davao Occidental, nga ang the rest of the areas within Mindanao og Southern Mindanao na ana sa intensity 4 hangtod intensity 1 katropang Rubén og katropang Chris.
0: Alas 11 ito pasado nakamata ka to.
4: Oh grabe, nakamatagin ka tropang Rowen. Tulog. Tulog na po ato.
0: Ako nakamata ko kay gikuhit ko, may nalampon niya, kay hiun po ko.
2: Ako wala nang kamatay. Pating tulogan na
0: ko. Grabe. Sige. Padayan ka tropang Pilip.
4: Tampas sa pikasbahin ka tropang Rowen o ka tropang Chris kahibaluan nga kagahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mibalik din sa Southern Mindanao, particular sa Glan, Sarangani Province, aron sa taon ang sitwasyon. Mm-hmm. Ang mga hinabang ingon man ang sitwasyon sa atong mga katropa dito sa nasampit nga lugar. Adunay 20 million pesos nga gikahin ang national government tinaagi ni PBBM sa kay Mayor Yap o Sumbuy Akari kay James Yap, katropang Ruel Senior sa Glan. 20 million ang iyang gihatag. Tapos una usab gihatag nga patient transport vehicle sa nasampit na area. Ang SWD na gapunapun usab o pinahang family food packs katropang Ruel. Dayon may mga kinagmayang hinabang usab gikan sa mga private sector. Paguman ato, nibiyahe siya padulong diri sa Jensen pero nihapit una siya sa may Sapu Masla sa Malapatan, ingon man sa Malapatan National High School. Diretso siya sa Sarangani Provincial Hospital kundi inanghatag usab na sa pitka ang presidente o patient transport vehicle katropang Ruel o katropang Chris. Naabtan sa presidente ang mga pasyente nga naapagawas sa ospital tungod kay as of now dili pa gyud mugawas o wala pa digawas nga resulta sa assessment o pag-evaluate sa mga eksperto kabahin sa nasampit ka provincial hospital maunang di pa gyud makasulod. Though dunay mga ospital within Sarangani o Jensen nga naa na sa green tag. Pasabot ka tropang Ruel, pwede na nga makasulod. Pero ang mga pasyente nagpabilin sa gawas tungod lagi dunay mga aftershocks. Bahadlok pa nga mabalik sa sulod. Basin na mabutay ob na sa mga kusog ka tropang Ruel o ka tropang Chris.
0: Bisag kinsa po siguro, labing pa naka sa third floor, hadlok kayo katropang Pilip.
2: Maraga, ginapast track ni mo.
0: Imbis nga maulian ka sulod sa ospital, maraga sabot pa nagkamatay rin ng kalakihan ng linungan.
2: Okay, nabuhi siya, pero nagkang kigbukol-bukol.
4: Oo, lagi no. Tapos pagkuman niya sa Sarangani Provincial Hospital, diretso siya din sa Jensen para sa ilahang situational briefing. Kauban niya ang mga nakaniyang ahensya, ang DPWH, ang DSWD, kauban ang Urban and Settlement Office, katropang Ruel o katropang Chris, kundiin naghatag og 30 million pesos sa lailaing area. May mga ipang-commit nga ihap or amount ang nasampit ang presidente sa lailaing area nga affected katropang Ruel. If di ko masayop ang Sarangani o Jensen, baka dawatog tig 50 million pesos.
2: Dahil na po ito. Dugang na po.
4: Oo. Ang sunod ng mga area sa Davao Region, ingon man lain pang area makadawat og tig 30,000 pesos dayon sa may Bukidnon area og dito nga area katropang Ruben, katropang Chris makadawat og tig 15 million pesos. So gawas ana may mga lain-lain pang mga ano no pondo nga gi-commit ang presidente nga ihatag sa mga apektadong lugar dinhi sa Dakbayan, sa General Santos og sa may Southern Mindanao. Idugang na lang po nato katropang Ruel o katropang Chris giganina. Ato nakahinabi si Dr. Bong Dasera ang Labaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Iyang ipanghimakak katropang Ruel o katropang Chris ang aligasyon kanabutan sa mga establishmento na nipugos o gapaduty sa ilaha mga trabahanteng employees. Duha kaadaw ay hanahitabo o humanya hitabo ang pag-tayob. Ano na tayo nadawat ng mga information usa matod pa ka mall din sa Dakbayan sa General Santos ang nabugos o pa-duty sa ilahang mga employees, particularly sa ilang supermarket o sa ilahang fresh market. Kaya kahibaluan, doon na sa nahitabo mga katropang Ruel o katropang Chris, once ka manarado ang usa ka mall, kinahanglan nila i-secure ang mga storages nila. So ang mga karne, mapaisda man diha, kinahanglan i-secure. Kung dili man ibilin sulod sa mall or sa supermarket, kinahanglan tanggalon siya og ibalhin. Kaya kung higayon na, duha ka adlaw o human na pagtayob, sumala pa sa nakalap ng itong impormasyon na mugos kini ni Sampit ng mall na ipa-duty ang ilahang mga trabahante. Natingala ta tungod kay Ita Masayop, yaging simana, adlong Webes hangtod Biyernes, dideklara sa CDRRMO na anaa sa 22 ang ihap sa mga patay. Kahibaluan sa katropang Ruel o katropang Chris na atong ginasundan ang mga numbers sa missing na gipagawa sa CDRMO o sa mga death reported. Once adunay makita nga patayng lawas sa mga missing, mamaynosan o mabawasan ang numbers sa mga missing, madugangan na noon ang mga death reported sa mga numbers. So, kumbaga, nabantayan siya sa mga media actually. Pero, natingala ta nga wala may paglihok, yaging Webes o Biyernes, wala may paglihok sa ihap sa mga missing, pero ang numbers sa mga reported death, misaka. Maunang question, asa bagikan ang mga death katropang Ruel o katropang Chris? Hilabi na nga karon nga gihunong una ang mga search and retrieval operation sa kasamtangan. Nya, katong higayon na, Webes o Biyernes, diabotong Sabado, nakita na itong duwa kapatay sa Seymour Kalumpang o duwa kapatay sa may Water Grand sa Barangay Bawing. Pero ang ihap ang numbers sa mga death or reported death naragyapon sa 22 katropang Ruel o katropang Chris. Ang tubag ni Dr. Bongda Serra sa kasamtangan confidential pakaron niya, iyang tubag lang o galing dunay mga alikasyon kabahin aning usa ka mall sa Jensen nga matudpan na bugos o pagpa-duty sa ilang mga employees, kinahanglan ang nasampit na mall ang mutubag katropang Ruel o katropang Chris. Dili sama kani atong
0: confidential man katropang Pilipon, sabay bot pasabot na ay nahitabo during sa pagpa-duty.
4: Posible katropang Ruel kay sama sa tong gikaingon.
0: Dili na ko masabtan kang Dokbong. Nganong himuon man confidential? Nganong di man ihatag ang datos? Nga ara man kay balo ang katropang.
2: Public information man dapat.
0: Public information man na kay para mabalako. Ano ra magisala ang mall unsa dinhi? Protektahan ang mall nga nagnasipyat. Murag ana ang panglantaw magud karon sa tao katropang Pilip.
4: Yes, katropa Ruel, katropa Chris. In fact, maupod ang atong gipasabot sa nasampit nga labaw sa CDRRMO nganong ginatabunan matud pa ang mga ihap sa mga datos sa ilang casualties. In fact, sa iyang pangpahayag ugaling dunaw na pod mga information na gustong kuhaon ang media team sa mga casualties. Mudiretso matud pa sa labaw sa CTIO nga si Sir Rafael Catolico. Sayahan na lang daw katropang Ruel o katropang Chris. So sa karon katong pangutana na to ganina, wala gyud na tubag ni Dr. Bong Tasera. Pero gikabutyag no nga ang ihap gayod sa mga missing o sa mga death nabantayan sa mga media nga daw nisaka ang ihap sa mga death, pero ang missing nagpabilin katropang Ruel o katropang Chris. So as of now, as of the moment, usa ang nagpabiling missing samtang adunay 22 ang reported death katropang Ruel o katropang Chris. Kahibaluan usab nga niniaging adlaw o naging simana, adunay nadugang nga usak kapatay sa nasampit nga mall nga wala nalakip dito sa missing katropang Ruel o katropang Chris. So ginudahan nga posibilidad adunay pagtago sa mga datos o detalye sa mga casualties sa dakbayan sa General Santos katropang Ruel o katropang Chris.
0: At actually, posible pa lang nga adunay gitago. Pero karay magod, kinangda na ito babalanggikan mismo sa ilaha katropang Pilip.
2: Para dili sila kita, may otoridad.
0: Dili kita mag-speculate ba? Ang tao dili mag-speculate. Ang sabi na yun itabo? Kaya ang speculation magigkaroon, dahil ginataguan ato ang syudad. Dahil ginataguan na itong city. Naasin na ginaprotektahan.
2: Correct.
0: O ginsa. Kinsa ba gyud nga mola na patrabaho kung tinuod man? Kasi di agi ka na mga nangamatay. Mao na gusto tumabalan kay kung gipatrabaho na sa gikaingong mall. Nganong ano?